Tang sa balidang nasayod ka ba? Nag-trending sa social media ang usa ka babae sa Espanya. Human miangkon nga siya. Oy! Ang opisyal nga tag-ihas adlaw. Naanay tag-ihas adlaw? Akong kakuyawa na niyog nanay mo angkon po nga tag-ihas sa bulan. Tag-iya sa Jupiter, Mars, Neptune, Pluto, Saturn, Uranus, tanan. Delikado ni. Kato pa magbayad na taan ni Doy.

0: eh, misalkan dalam tinubdan biya ni sa kahayag, kan? Tinubdan ni sa tanan ng adlaw. Delikado ni, pabayron ta ni. Matod ni Angeles Duran, nga 2010 pa, o 2010, dihang narehistro niya ang adlaw nga iya, matod pang gipanagiyahan nga nahimong gikalingawan sa netizen. Ay, ang ipa-register. Asa ka niya sa register, ha? Diri sa ato sa DOA, Department of Energy. O dito man sa Spain, o sa itawag sa ila, ha? Department of Sun. Department of Energy Station Sun. Ah, o dito ni sa Japan, Wakasang. Department of Sun. Pero sa ilo-ilo ni, Department Sang Sang Adlaw. Department Sang Adlaw. Hallelujah. Una nang gibutyag ni Duran nga naninguha na siyang singlon og bayadaan palagi ko. Delikado tani. Gikan si bisan kinsa nga gagamit og energy, kon solar energy nga gikan sa sidlak sa adlaw. Kita tanan, di man ta pwede guway adlaw. Bayad tagbuhis anis adlaw, delikado ni. Kaya magit si Karen yung panuway. Gibutyag sa international agreements, dili mahimong panag-iyahan asabisan kinsa nga pribadong individual kung nasod ang outer space, lakip na ang mga celestial bodies sama sa adlaw. Ah, wala. Nga nga. Kay matod pa sa international nga kasabutan. Walay si bisan kinsa nga makapanag-iya. Ama o di ay. Nagikatauan siya sa mga netizen. Kay gusto mo niya iparehistro ang adlaw. In this day, nanggoan ba siya, nag-execute pa niya siya gabi David. Yeah, mag-notarize. Ano yung ako'y mag-notarize? Ano yung dukon ko niya sa kumartilyo? Gibutyag sa international agreement. Dili, mahimong panag-iyahan ni bisan kinsa ang sa pribadong individual ang outer space, lakip na ang celestial bodies sama sa adlaw. Pwede siguro iyang panag-iyahan ang antibody. May pa iyang iparistro ang siya tag-iya sa hantavirus. Ay, naunsa na gini atong kalibutan. Muna'y akong kakakuyawan. Why mo parehistro nga ako'y dag-iya sa gini ang pag-usap-usap sa precious gasolina? O sa gini ang, well, petroleum? Ay, Lord, naunsa naman ni atong kalibutan. Bisag unsa na lang itaon, gusto ang kunon.
1: Di nagyod ko mo usap.
0: Akong kakuyawan, aning nanay mo angkon nga ako'y tag-ias Pulangi River.
1: May usap.
0: Patay tani.
1: Gibiyaan sa trak. Ingun di.
0: Dili na ka pa masol Pulangi. Oga, di ka bayad. Na ba? Aw, di na pugka pa masol. Ginahanglan ang imong makubit nga pantat ug dilapya naka face mask. Ay Lord. Good morning dia sa Estrellianes family dia sa kiniang sinawan. Mo ka to tumbuta go mabalita nga giatod kaninyo sa mga nagkadaiyang sponsors. Sagalan sa BG Max Plus sa binagbalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil at binagbalang Plus, Wego Blend Jelly Base ang pampagana sa kaon, GRD Printing Services sa Quezon o ng siyudad sa Valencia. Sa among President and CEO, ang Pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dagaleo. Sa among General Manager, ang Kuya Satanan, Kuya RJ Dagaleo. Technical Consultant, Geraldo Ray Dagaleo. Station Manager, Stephanie Yote. Sa ato ang news writer May the Gorgeous Belga. Sa kong katugban sa computer Joshua, wang magandang lalaki season. Congratulations di ay kang Jeremy Pangin for passing the LED licensure examination for teacher. Ma'am na ni si Karon. Ma'am Jeremy Pangin, kay teacher man.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang ginag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Palipalayla og taga-asa.
5: Tagpasod, nagatagom.
4: Tagom, yes, sa padayon igan sa pag-testify.
5: Ako si John Yanong, 5 anyos, sa kong paminaw ang inyong programa sa radyo.
4: Okay, salamat yung kaayo.
5: Sa kong ka-stroke, Pastor, liman ako katuig niya, kaloy sa Diyos, nakalakaw ramapo ko.
4: Uy, salamat.
5: Tulo na kabutili ang, tulo kabutili ang bigyama ka kung napalit.
4: Okay, again, sir.
5: Mas niya, niya tumusak gabi, sa kitan ko siya, ako rapong gaplasan, kaya naman ko nabilin pa ng mga lupas na bigamak, akong gaplasan, akong tiyan, nga ano siya, akong gitumar, kaloy sa Diyos, naayor man.
4: Salamat kayo sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom at to, tapos naayo yung sakit sa imong tiyan.
5: Usara?
4: Usara, ang usa imong gaplas, usa imong giinom.
5: Ang usa akong gaplas, ang usa akong giinom.
4: Okay. Taga-Tagum ka, Igan, asak napit sa...
5: Ako sa Talisay, seminary sa Tagum.
4: Okay, salamat kayo kaibigan, salamat kayo kaayo, o kinsa ganing pangalan paliyoga.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: O si Ato Igan, Alex.
11: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugas itang kanang kuan tamad.
4: Naunsa dahil mo na itsamad imong TL?
11: Kano-kano ka na ako, Pastor.
4: Okay.
11: Nauga.
4: So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
11: 4 years na ako na sa gambing ng mga allergy, Pastor.
4: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ang aroma, nauga.
11: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
4: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
11: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
4: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat yung kaayo.
11: 5 ka buo.
4: Okay.
11: 5 ka buo akong ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo. Okay, nagkita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
12: May good news!
9: Hello, oy! Unsa koy good news!
12: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
13: sama sa large format outdoor sticker,
14: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass ID.
12: Di kalidad o barato nga printing services? Go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmer sa Bukinon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos ga Green Coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukinon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026. Giorganisa sa Bukinon Business Club, Bukinon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukinon, garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Asa ka lang, lakoy ka lang gibati na.

0: lang ba, Pastor? Naligo ko.
1: Okay.
0: Tapos sa pinahan, halos dili ma, wala ko lawas, pating ko, anak ka ng lain kayo, mura na kung ka ng, kung ka kayo dagkan, kaya kung gabulo niya, naligo ko pagkoman, lain ako lawas niya. Kaya numdum ko sa ligimak, Pastor, iguwayan yun ako, Pastor. Pag inom yun ako, duha, Pastor, nakatulog ko ang akong singot, ng gawas ng Pastor niya. Salamat sa Ginoong, Pastor, nga. Karoon pa din ko ka 15 yun nga sa pagpaminaw na ako na wala na din ako sa kung kagaling pinuod yun ang bigimak nga kanang na ang makaayod yun. Nagampog mo ko sa Ginoo nga paginom na ko sa sambal nga maayod yun ko.
1: Okay.
0: Na ko'y silingan ako, Pastor, nga nakapaminaw lang siya kay padaan man ako ang radyo.
1: Oh.
0: Ang papa, nakapaminaw lang siya, Pastor. Kunya, nipalit siya, nituwayan niya pag inom siya dahil nindot yun ang bigimak sa'y. Kung diin man ay kakakwasa, nakapaminaw ko sa mong radyo kay pakusgan mo na ko, Pastor, kay kanang imong mga pagampo, Pastor.
1: Oo.
0: Ang ako pong tinda, Pastor, kung sugay ng halin.
1: Salamat, Ginoo.
0: Tagatagom ako, Pastor.
1: Ah, okay.
2: Tagatagom.
1: Okay. Salamat kayo, Igan. Salamat kayo, Tagatagom, Dennis. Salamat kayo, ha?
3: Maayong palita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
4: Sukad ka ron, mataghamal, kaoban yun kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: May good news.
7: Hello, oy, unsa koy good news?
6: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido og di kalidad nga trabaho. Kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
8: sama sa large format outdoor sticker,
9: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
6: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi, Mare, nangita mong gugupon shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Pawn Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
12: FA Pawn Shop.
13: O si Ato Igan na Alex.
14: Akong pasalamatan lang po siya katulipalit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nangauga siya ang kanang kuhan. Samad.
13: Naunsa tayo mo na samad yung TL?
14: Kanukanukan ako, Pastor.
13: Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
14: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
13: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga?
14: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
13: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom?
14: Oh, lima ka buo pastor akong gipalit oy.
13: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
14: Lima ka buo.
13: Okay.
14: Lima ka buo akong ganya. Magpasalamat kay ko pastor sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
3: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building o sa Second Floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
2: Pastor, good morning.
12: Good morning. Yes.
2: Si Igan Marites Santos Rodriguez. Pastor, sa Lagandang sa Damulog.
12: Lagandang Damulog. Ah yes, Igan Marites, atong coordinator sa kaibigan.
2: Mag-testimony lang ko, Pastor. So, akong igsoon bitaw nga naasa Cebu, katong gipadalaan lang sa OGDMAC, nagilantan siya. Dayon ingon siya nga ang iyang kinabati dahil dito pastor is dili na siya kung magaluto siya dili na siya makasimhot sa baho siyang ginaluto din na maglisod na siya o ginhawa pero oh. Ina na mo to siya magpa-check up siya kay base COVID pero ingon siya dili lang siya magpa-check up kay kung magpa-check up dito kapila ang mga pasyente sa hospital tungkol sa kadaghan sumao to nga pag-abot na sa GMAC dito pastor nag-inom siya. And then, kaloy sa Ginoo, naulian na siya, Pastor, karon okay na. Then, natingan pa siya nga, lami man di ay ni Anday, kay ganahan na daw siya kaon. Okay na siya, Pastor, naulian na.
12: Salamat, Igan, Oga. Salamat sa pagtawag usab. Dalay ko ng Diyos.
15: Mom! 98.5

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Buka ba't sa 9524 mil ang damyo sa tulong ng buhang kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Alas 8:55 na gayod sa buddag. Kamo padayong naminaw sa itong programang Baruganan, Kaibigan. Tonight, text there si Colonel Duran. Good morning nimo, Colonel Duran. Good morning, Bre. Good morning sa nimo, Colonel Bre. Daghan nag-ask og naglibog kung unsa man gayod ang posisyon de karon ni Derelianes kay pure civilian naman na siya sa ilahang sa ako ang ina-analyzar. Actually, Derelianes is a former senator of the Republic of the Philippines. But if you could remember, sa inyo may nomduman, gipapriso ba po na siya at the time ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ang naitabo manggod, mura og parehar ko na naitabo kang giniang Senador Laila De Lima. At the time of Duterte, ipapriso po na siya. So, giniang naitabo po karon sa Kongreso kay LB Party List naman na siya karon. So, balos. Ako tanaw, balos mo gina. Normal. Na, ginay kasuko na, ginay kaligot-got. O na nga, grabe yun ilang paningkamot nga ma-impede si Vice President Sara sa Congress. Same with si Jokno kana sila tanan. At the time of Digong, gina sila halos, wag yun na sila yung mga tingog. Kasi si De Lima lagi, ipapriso. Si Derelianes po, at the time of Duterte, ipapriso. So karon lakag silang tanan against kang Duterte. Ang problema lang kay ako, that it should be more reasonable. O if you are a corruption char, hinana ba? If you're against corruption, why single out the Duterte? Ang daming corrupt. Dagagay corrupt, gobyerno. Anong i-single out mo ng mga Duterte? Dagagay bahut da na. Paili, nagkaso ta na. O niya, ngano naman na sa iba na mag-i-copy as warrant to press. Sa ICC. Ano, di ba? Di ba na-involve si Senador Derelianes? May kalabdana na itong bilyon. Nga na kuno yung mga siya nag-entertain niya itong mga ICC investigator. Ngani-ngani sa tunasod. Dinod man, di ba? Dili na mawa sa tuunaon na maybe, di ba? Bata pwede ka kusar ka karo, kita mo nga nakadawat, wag yapon. So you cannot accuse. Only a court. Korte ra'y makaingon nga ikaw nangawat or kawatan ka, korte ra'y yun. O walay court decision, listen. Di ba? Pero sa surigaw noon pa, jari na sa uyo ko, na sa inyo una-una, but then again, pildi ang magduda. Arisata, good morning day. Kung saan ka nino, alang ka na ko, naman siguro tayo provincial dito, Department of Trade and Industry, siguro i-refer na lang nato ni sa ato mga kadagkuan, dili lamang sa ato ang sa syudad, sa munisipyo, or sa ato ang probinsya, kining doon naman ko'y direktiba ang atong presidente. Wadyo ko kalimot, ginatimanan ko mga mga kamanduan sa atong presidente because you are a radio commentator, so dapat bisag di kay nimo ma-memorize ang balao, bert imong mahinumduman nga doon na. Nagpagawas ba yung pamahayag ang presidente? Nga dapat, pag rollback, wag nang utay-utayin. Muna iyang ipahayag ha, di yung kukalimot sa statement. Og mag-rollback, wag utay-utayin. Og magsaka, direct sa sadsaka, dili utay-utayon. Ang ikahimo magod sa uban ha, dili tanan. Doon na, di kadagan ay, mga gasoline station, diri na ta particularmente ning atong syudad. Ginatimanan ko mangyod. Ginadula-dulaan man ta. Binuang man eh. Ngano man, pag maingon nga dunay rollback, musaka sila gamay. Pag rollback 9, ang uban nagsakag 4, ang uban nagsakag 5. Pag rollback sa 9, gamay na lang ang ilang bawiunon. Tinuod man na. Tinuod na oy. Gani kagahapon, ni adtong Martes alas 6 sa buntag, aduna na ipagawas ka pamahayag ang Department of Energy nga doon ay rollback nga 9 pesos and 57 centavos. ang rollback sa diesel or 9 aretas 9. O man, doon na yung mga gasoline station. Naglabay ko kaganinang buntag gadlaon, wa pa ni rollback. Daghan. Unsa may gibuhat nini atong taga Department of Energy, taga giniang Energy Regulatory Commission, unsa ato gibuhat sa taga DTI? Anong gipasagdan man nga doon na may direktiba sa atong presidente? Ang ako lang hangyo sa ato ang mga opisyalis sa gobyerno sa probinsya sa Bukidnon. Sa ato mga opisyalis, tanan-tanan na ni, lakip na ni tanan, laras ni. Ngano man nga wala man ninyo gipaimbestigar, gipasagdan man ninyo, nga luoy kaming mga tumutubil nga ga-expect mi nga morolbak o insakto kay maoy gabanduan sa atong presidente. Nagmando ang atong presidente nga pag rollback, wag utay-utayin. Ang ikitabo karon wala oy. Musaka sila og gamay, dahuman pag rollback gamay na ilang bawion. Kapila naman at ninyo gibawi, pastilan oy. At that time nga si Gigsaka, wala mi mabuhat, kahit no choice man mi. Mutubil magyud mi. Pero karon nga doon ay rollback, anaon mi ninyo, murag di na na maayo, dili na na makatarunganon. Unsa say gibuhat sa ato mga opisyalis. Kana ako na pangutanan ninyo mga opisyalis. Opisyal lang ko, galing lang sa kapunungan lagi. Ako ay doon ay naambot na lang yun ninyo. Ipatubag tagad mo, ipatawag tagad mong tanan. If I am in a position, why not? Galing lang kinsa raman daw, usa raman daga, giniang, dili mo gumingon nga ra. I am a broadcast journalist. I am a radio commentator. Una nga, di nyo ko ninyo pinipugnan. Kay isa kong na ako'y listahan sa mga gasoline station, kung bilay inyong gidugag, bilay inyong i-rollback, kompleto ko. Balinsya ra, ha? Wala! Katunto ninyo. Masaylo ako kay tinuod man. Doon ako'y gipangtimanan. O, gapon, gitimanan ako ni. Nangyay adlaw, na yun, Isaka. Doon sa badog, Isaka. From 82, gihimo nilang 85. Tinuod na, ayaw mo pa makag, tinuod na. 82 na, gihimo ninyong 85. Pag gini ang rollback na yun o 9, pilara inyong ibutang. 87. From 82 to 85, doon ay diferensya nga dress. Plus 87, bilara inyong gina rollback. Size? Asin ka? O 4? Bilara eh. Gamay rin yung tapal. Kabuang ninyo. Ayun, naalagi ko yung lista. Ganat ginadimanan yun na ko ni mga gasoline station. Dari siya ipakita ko man ninyo akong lista. Why? Kaya ako laging ginamonitor. Kay noon na lagi direktiba ang atong presidente. Wala man na ninyo gituman. Unsa naman mo in down? Labon bitaw o giniang price increase. Doon ay pagsaka sa mga produkto petrol, hindi mo rollback ba? Wala. Hulato ninyo, pagsaka, pagkabuntag, alas 6. Ang uban gani, alas 12, pas gabi, saka na. Pero pag rollback, ay, Miyerkules na lang. Wapa, di rollback ang uban. Wapa kayo, di down. Nagbabot, pamis mga panuay. Mga bagaan, no, matawanan ni. Wow, saan mo, ay mo, paginana, uy. Di ba? Lan tuon na yung gasoline station. Di ba? Ayaw po na ninyo buhata kay makasama mo, makapriso mo. Makasubuhan man mo. But then again, asa naman di ay ang direktiba sa atong presidente? Aday! Kulo ng presidente, galing lang sa kapunungan na lagi ta. Gaba.
1: Wala.
4: Ang importante kanato nga dili lang ta mamakak.
5: Ang importante para kanako nga di gyud ta mamakak.
1: Wala.
5: Correct.
4: Wala. Ay, gahapon mag-increase na at nag-rollback nag 9. Ila ka gasoline station ako gilabyan. Why? Wala nag-rollback.
1: Wala.
4: Labay ko ganinang alas 5 ibidya. Alas 5.15. Alas 5.10. Wag yapon ni rollback.
1: Wala.
4: Tiyaw mo ninyo. Bumupalabing pabagas niyong naong ba? Bagar kayo mong naong. Mura gwa na magigoy oras maghinay-hinay na kog panamili sa tong programang baruganan, kaibigan.

0: dunga ni mang awit maghinay-hinay na usabago og panamilit. Sagalan sa tong labaw og magagagahom, gamoy nagatag ka na to sa tanang grasya og baga panalangin. Og labaw sa tanan mo'y nagatag ka na to sa atong hinulamang kinabuhi. Sagalan ka ni mo Ginoo, daghan og daghan og daghan kaing salamat kanimo. Sa tibog katawhan nga naminaw, ang among pagyugbog, ang among pagpasalabat kadinyong tanan. Sa among mga kakaubanan sa Radyo Kaibigan, sa among President and CEO, ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dagaleo. Sa among General Manager, ang kuya sa tanan, Kuya RJ Dagaleo. Technical Consultant, Gerald Ray Dagaleo. Station Manager, Stephanie Yote. Atong technical and transmitter, Junting Kang Rarisitor and Joshua Wang, magandang lalaki season. Sa atong finance officer, Bernadette Songkiawon, kilong-kilong. Sa atong news writer, Bay, the gorgeous Belga. Sa atong mga broadcaster, attorney, Ruby Melesio. Tata Ritiza, Rayandro Librea, Double J, and Charimay Pahanggin. Congratulations, ma'am. Ma'am na niya ko tawag siya. Ma'am Jeremy Pahanggin for passing the licensure examination for teachers. Pinag-adlaw usan na si siya kamagtutudlo. Ma'am? Oh, class tomorrow, bring egg. Bring insect. Ang gida, yung aman, kayang aman, insect man. Kini si Romeo Ziang Jr. mo ingon, ang lungsod nga mapasagaron mo'y makapukan sa kusog og demokrasya. Aban ang lungsod nga nagbagabana mo'y maghatag og galigon sa kagawasan. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. To God be the glory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Allahu Akbar.
1: Number one means you're always on top.
2: Radio Kaibigan 98.5.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Anong hog? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon,
5: Radyo Kaibigan.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal, naopan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
6: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
5: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Happy anniversary.
9: I love you.
8: Akong gift ni mo.
9: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
8: Ganahan ka?
9: Salamat, Han.
8: Di pa.
9: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakabantay ko.
8: Ang unsan?
9: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
8: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix na giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan, hinungdan nga ang

0: Eva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villanueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao Lanao del Sur, Villanueva Funeral Homes.
1: Kinsa ni palihog taga-asa?
2: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
1: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
2: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
2: Nakoy arthritis.
1: Naka-arthritis.
2: O, nagpasik ako sa doktor. Arthritis daw. Ang aking sakit.
1: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
2: Tulog
1: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
2: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
3: Surprise, Lola!
4: Hala, on siya na!
3: Happy anniversary, Lola! Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
6: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
7: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
8: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
10: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Sige, padayon. Oo, tapos?
3: Oo, nigawas ang bitok.
2: Ah, nigawas ang bitok?
3: Oo.
2: Daghan?
3: Oo, duwakabog, Igan.
2: Duwakabog. So, okay, nag-inom kang VG Max. Okay, salamat ka, Igan. Salamat ka kayo.
4: Unsa may ato, Igan?
5: Ako po, testimony ang aroma.
4: Aroma, yes. Gagamit ka aroma?
5: Oo, oh, nga-plus ang aroma, Pastor. Nga, ang among sakit sa kanin, mga katul-katul, importante yun kaya nalipay yung wala po.
4: Wala?
5: Oo, ang katulang nga-plus na mo, ang aroma.
4: Salamat, sige no. Salamat ka kayo.
5: Ginoo, Pastor Dan.
4: So Igan, salamat kayo. Kinsa kani pangalan ani?
5: Noel Estina.
4: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
6: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
7: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kitayo.
6: Naapari ay na!
8: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
7: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasab tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
6: Doon natadirin no? Accessible o affordable nga printing services.
8: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Mangaon na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
11: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa. Fuego blend jelly paste.
11: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste. Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
12: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villa Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
13: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villa Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
14: May aga, Igan Pastor Richard. Bisan pa man, ako si Myrna sa gihapon, Myrna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma maayo gid ini siya sa paso, kay ang akon banhan na paso sang motor karon gigamitan ko siya sang aroma na wala ako sang gigamit sa iya nga iban kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang na subong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kay ako furog ko ang aroma, kay ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya furog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
15: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
16: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
15: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
16: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
15: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
17: FA Phone Shop.
18: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
18: 90s.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipada hangtod sa inyong City Kilos ga Green Coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipada ang iyong entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
3: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, eh?
4: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dai.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
8: Paliyog, Pailaila, din taga-asa.
9: Good morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
8: Ay, Tagum.
9: Tagum po.
8: Ah, sige, Alex.
9: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
8: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
9: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, ano, yung BG Max, sinalo sa gatas, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umba, nakagawas din sa ospital.
8: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, so, Vigimax Plus?
9: Opo, Vigimax po, inalo sa gatas.
8: Okay, pinaka-kapsula ang gihalo?
9: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasa ng Vigimax. Nabuto ang one.
8: Nagubag?
9: Oo. Oh. Salamat sa Ginoo po.
8: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat din kayo.
10: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyos atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Velia Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
11: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kiniyang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
12: So kagkaroon, matag hamal, kaoban doon kanuna Inday ang bida sa lamesa, ang Puego blend, chili paste, ganadong pakals, mawala sa loon. Lamig yun!
4: Puego blend, chili paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Puego blend, chili paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Numero uno sa balita.
13: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
7: Numero uno sa serbisyo publiko.
14: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga kasma.
7: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
15: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
7: Nani

0: 98.5
1: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Yes, Igan Antonio, unsay ato?
2: Kaya mag-testimony ko, Pastor. Nag-disgrasya ko na tumba ang motor na igo ako ng tiil, nag-crack ang bukog.
1: Nag-crack ang bukog?
2: Oo, ako hindi pa lugo sa magkukulakaw, pagtimang hubaga. Nag-itagaan kong tambal sa doktor. Nag-magkuhan, Pastor. Abot ang tour na karoon, nag-sigil ng paghubag sa kontil. Natong Domingo, nagpalit na ako gigimak, kaya hubag ba kayo?
1: Oo.
2: Talagay, you know, Pastor, unong pitor ako po akong napalit. Ang usa akong diaplas, ang unong may akong ditomar. Alis, ginoo yung taro na ugian ba?
1: Nikupos ang hubag?
2: Hubag tayo, akong tiil.
1: Karon, wa na nagubag ron?
2: O, nagkupos na, Pastor.
1: Nagkupos na. Di na so, nag-crack man ka, na nag-crack?
2: Na, ay, bupog, nag-crack na kayo.
1: So, yeah. Di na kayo.
2: Alis, pag tumar na ako sa bagimak, naulian naman.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ay, ako, magastuan nga anniversary, uy.
4: Nagpunot pa mo ng aktang ni Muyots.
3: Pura, magkatapal ko aning nga event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, Jai.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
8: Mga on na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
10: Naabay kinilaw.
11: Ilabas ang bida sa lamisa.
12: Fuego blend, jelly paste.
10: Kalami ane.
12: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend, jelly paste.
11: Sukad karon, hamal, kaupan yun na to kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
13: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
14: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon na panultihon, kay kun kita patay uban kaniya. Kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
17: Surprise, Lola!
14: Hello!
11: siyan na.
15: Happy anniversary, Lolo. Lola.
11: Hala, oy. Nag-effort man mo. Kanindot sa tarpulin.
10: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O, diba? Happy anniversary ninyong duha.
11: Naapag yung mga match nga na atong nawok
4: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
11: Hala, oy. Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya. Sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggang inyong selebrasyon.
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
15: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
6: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
17: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
18: The best songs on the radio.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Pasalamat ko sa Ginoo sa inyong BG Max. Balit ko sa buwan, nagdidala na akong misis sa San Francisco Hospital, dito si Kaan. Tulukad lang, ha? Wala mag-iapon alibyo. Akong nakalungog siya mong programa ba? Nagpalit ko BG Max dito sa Lurito.
4: So, nakapalit ka o BG Max, on saan na ito?
5: Dipatuman ako siya. Hindi ka ko sa Lurito, pagpauli, dipatuman ako siya o buwa ka buo. Arang-arang yung panginaw.
4: On saan yung gibati sa lawas, gani?
5: Ubag yung kasing-kasing ba?
4: Ubag, multi-funding sa tuturo, ubag yung kasing-kasing. Karoon, inom ka o pinag kapsula pa rin yung nainom.
5: Kapsula pa rin.
4: May niya ang paminaw. May niya ang paminaw.
5: Naulian na siya.
4: Ah, naulian na?
5: Hmm.
4: Salamat kay kayo. Salamat kay kayo.
6: Happy anniversary.
7: I love you. So
6: beautiful. Akong gift ni mo.
7: Wow! Kanindot ko daan eh. Customized mug printing.
6: Ganahan ka?
7: Salamat, Han.
6: Di pa.
7: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakabantay ko.
6: Ang unsan?
7: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
6: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
8: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
4: Kita ang taga-asa.
11: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
4: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
11: O, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
4: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
11: Nakoy arthritis.
4: Naka-arthritis.
11: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
4: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
11: Tulog ka adlaw.
4: Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
11: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
4: Amen. Okay, salamat higa ayos sa pag-testify.
12: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniyo sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan, luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan, hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral

0: Oms, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villanueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villanueva Funeral Homes.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga kasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon,
5: Radyo Kaibigan.
6: Ang mosunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong pamabai nga lamang og walay lakot kining sibihan.
7: The following is a paid program. The views and opinions expressed in this program do not necessarily reflect those of the station.

0: Maimbuntag, kanatong tanan, o maingoto, kanatong tanan, mga binatintig paminaw, welcome dito sa atong programa na usap mga igala, nga mabati ang tulumanong ratsada nining adlaw Miyerkules. Mayo 13 karon adlaw nga Miyerkules, tuig 2026. Sama sa nandan inyong angkurman, ako si Igan Tata rito sa makikuban kaninyo sulod sa usa ka oras. Mulong tatamay gala nga ito na sa alas 12 ang takna sa udto. Dini sa inyong pinakakinaham, ang paborito nga sibihan, ang Radyo Kaibigan! Ato sa pasalamatan mga igala nga ito mga kaubanan dini sibihan sa DX sa RK Radyo Kaibigan 98.5 sa ngalan sa among station manager Stephanie Dangalio Yuti. Atong finance officer Bernadette Kilong-Kilong. O sa tulo na mo, mga igsoon ka mga technician on board. Dire sa studio, ang akong co-pilot si Engineer Igan Joshua Sison. Dito sa transmitter, kauban ni Engineer Igan Ramil Bidriho o Engineer Igan John Tingkang. Sa ngalang sab sa among station operation manager, Engineer Romeo Chang Jr., kauban sa kinitibok ang pwersa sa technical department, ang atong technical consultant, si Gerald Ray Dangalio. Labaw sa tanan sa atong station general manager, ang Kuya sa tanan, Kuya RJ Reginald John Dangalio. Sa atong CEO, tagiya o tagdumala, founding chairman usab sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated, ang Kuya sa tanan, Pastor ng Bayan! Kuya, punamo ni mga igsoon sa kiniang Eagles, Kuya Pastor Dan Dangalio. Tanan nga mga membro sa Kaibigan, hinaot nga naamo sa mayong panglawas, karong mga gutlo ah. O glabaw sa tanan, no? Sa katayuhan rin sa lalawigan sa bukid nun, 20 ka mga lungsod, o ingon usab duha ka syudad, ang Balencia o Malaybalay. Ilaos na nato ang atong mga pangumusta po dito sa kining atong mga sikbit nga probinsya, atong mga silingang lalawigan sama sa Lanao, Cotabato, Agusan, Davao o ingon usab Misamis Oriental. Kining atong probinsya may gala, napatungan magutain ning mga probinsya sama sa Lanao, Lanao del Sur, Cotabato, Cagayan, Misamis Oriental. Dayon, og dire po ta may gala, luyo anang ipasugong kabanglasan, Agusan naman ang mga igsoon, dayon nga area diha. Dayon sa Davao, dayon mga igsoon. So, lima ni ka kini ang probinsya ang gaalirong sa tuang probinsya sa bukid nun. Diba? Okay. So palihog lang kuha adaan ninyo kini atong numero 0955 muni akong hotline 0955-614-8416. Ang ikaduhan ako nga numero 0936-743-3875. Unsa namay nitabo sa House of Representatives kay murag na luyahan man sila mga igsoon nga nausab na ang liderato sa Senado. Wa pa man nila mga igsoon ma-endorse kuno ang ilang articles of impeachment ngato sa Senate. Kay atong Lunes mga igala, atat na atat kay ni sila sa ilang plenary sa sesyon dito sa House of Representatives kay mo lagi mga igsoon, kabalo naman sila nga majority votes no sa tanan nga mga kongresista ni pabor gyud nga ilang ipa-impeach si BP Inday. Pero wa sila masayod nga ato pong adlaw Lunes, Mayo 11, wa sila mag-expect nga miboto o kalit si Senator Bato de la Rosa sa Senado. Moto na hitabo nga dunay komisyon, dunay gilapangga o gikutabangag kulata mga igala nga sakop sa kining usaa. Nga ang mga kiniang personahe gikan sa NBI, mga igsoon, nag-attempt kini og pagharang kang Senator Bato nga dili nila palutson o patambungon mga igsoon sa sesyon. So moto mga igala nga nagnilakagay sila hangtod nga nakaabot gyud sa kini ang sulod sa session hall sa Senate si Senator Bato de la Rosa. Uyan nagkadugo pang iyang kamot mga igsuon kay tungod nagnilayugay pa man sila maigsuon before kini naka kini ang naka sulod jud sa entrada nga kini ang gangaan sa session hall. Ay pugngan nga dili nila mga igala kay naalagi kuno matud pay warrant o paris gikan sa ICC nga ilagyong iserve og dakpo nilag lugos nga ipadala mga igsuon dito sa Netherlands sama sa ilang gibuhat mga igsuon illegal nila nga pag dakop og pag kidnap ni Tatay Digong mga igsuon. So naluyahan nawala mga igala ang momentum sa House of Representatives atong Lunes nga grabe na hugudyaka. Ah, nagkuha na sila, no? 18-18 na sa kalipay. Anang adlawa? Wa sila magtuong, ana pong adlawa, mag-usab og liderato ang Senado. Kay Matik, mga igsoon, adunay motion, mga igala, nga ibakante ang tanang posisyon. Gikan sa Senate President, hangtod sa tanang mga naghupot og komitiba, mga igsoon, ibakante. So, nahimong majority votes, mga igsoon, ni pabor nga to kang Alan Peter Cayetano, Senator Attorney Alan Peter Cayetano nga mao'y na elect as new Senate President puli kang Tito Soto. Aw, mura ang pinuo ni sag tuta, no? Ito ra magyapon ni si Soto. Ha? Na luya. Maklaro kay sa dagway ni Ping Lacson nga masulubon kayo si Soto, wag isa mag-expect nga batay. Kuto brede ko ani Lunes. Ha? Oh. Nakuan sila, nasyak silang tanan. So, ni pabor og nakakuha sa 12 ka boto si Senator Peter Cayetano, Alan Peter Cayetano. Bato kang Soto nga doon na lamay siyam. Wa man sila magdahom nga mobaliktad si Loren Ligarda. Ang duha dayon ka mga kiniang bilyar. Okay na man tani sakop may gala sa ilahang tropa sa majority black. No mga igsoon. So nadismaya kuno matud pa si Ping Lacson kay wagi siya magdahom. Gisakit jud kuno niyang pagbalhin mga gala ni Ligarda. Uy. Nayabag magbuot man. Og ang tao lugar nga di na nakonsensya na pagayo di na gyud ma matulon og kini ang di na gyud niya magwanta ang kanabang gikalag-kalag na sa iyang konsensya nga di naman maayo ning sistemahan eh. Kay naiklaro kayo unta mga galang ipatawag nila sa Senado nga nagpadayag na gyud mga igsoon nga doon na gyoy kini ang kanabang informasyon kalabot sa korupsyon sa atong gobyerno. Wagi nila tagaig higayon ni Ping Lacson nga ipatawag sa Senate Blue Ribbon Committee. Di ba? So, klaro kayo ang paglingkod ni Ping o inyong nasab ni Soto mga igsoon, gihimo na sa atong administrasyon, labi na ni Bongbong Marcos. Ako di mo kumuto, oh my gala, nga kining tanan ang pagkana si Martin Lumaldes lang. O walay bas-bas, my gala, labaw sa tanan sa atong presidente. O kanang iyang asawa nga, labaw pas presidente. Muna mga igsoon, muna klaro nga istorya. Kay katuganing pagpakidnap nila ni Tatay Digong, mismo mga igala nga naagyod mismo sa kwan ha, abogado nagingon nga ayaw di na pwede ato sa nang iagi og kini ang legal process dapat mukuha sa taog kini ang order nga gikan sa atong lower court ni Pilipinas o local court ibutang nato mga igsoon nga dapat tagaan sa nato siya kini ang iyahang kanabang kagawasan nga madipinsaan po niyang kagwalingon dili pwede. Kay mando gidi Bongbong Marcos nga dadana na inupad na ninyo dito sa Netherlands. Pagita na imo kay saon mo may order sa bangag. Pete paita. Ya karon. Pete naghana ko ng sundalo karon may gala sa Senado. Ha? Palibot mga igsoon di karon sa Senate. Nagpadala mga igala og pila ka batalyon bakani nga Marines. Ay ang armadong kusog sa Pilipinas usa mga igala nga ba kini ang usapod mga igsoon nga iro ni Bongbong Marcos kining atong chief of staff sa Armed Forces of the Philippines si Brownie. So, gibuhat na gyud tanan sa gobyerno karon mga igala ang tanang paaging illegal. Aron lang mga kaigsoonan, pugngan kita, tukon kita sa atong kagawasan, ang atong katungod. Wa na gyud nila mga igsoon girespeto gitahod ang batakang balaod ang atong 1987 Philippine Constitution kay nagimuhimo na sila gilang kaugalingong balaod. Kaya na kay nila mga igsoon ko baugon og kapila pilo-piloon ang balaod may galabas na lang matuman ang ilang gusto na magpadayon sila sa pwesto. Dapat kay napamantay nagpabilin may gala nga kini ang usa ka institusyon nga maoy usa sa tinahod nato mga igsoon nga mao ang Korte Suprema. Unta mo intervene nini ang Korte Suprema nga magpatibabaw gyud ang kamatuoran o kinahanglan ni pasubay ang prosesong insakto. Kay dili mapihig ang sikin sa man labi na gyud sa mga kini ang ana sa gobyerno mga kaigsoonan ko nga supak og tunok mga igsoon ining mga kawatan mga buaya sa Kongreso. Maminaw sa tagbalita. Ato sa may galang dawaton ang mga report. No, dress ato ang syudad. Maminaw sa may galang balita gikan sa Public Information and Assistance Division. By the way, mayong uto niya kang Mayor, Madam Ami Galido Galario. Kauban siyang kapika sa ato kanhi Mayor, the Action Man John Galario. Mayong uto ni mo niya, Mayor, bisan may gala o usahay lapoy ang lawas ay di, pero trabaho na gyapon. Ha? Huwag ato mga maisoon kong na mga masulubong pamilya, huwag kabisitaan, duawon yun sa magtiayon. Huwag may nguto po niya sa atong Vice Mayor, Vice Mayor Grisel Cecil Galario Fernandez. Ang ato kanhi Vice Mayor po. No? May pagpaminaw diha kang Glenn Aboy Galario, ang atong Regional Director mga gala sa LTO Region 7. So, nasa tong linya, maminaw sa tagbalita, si Evelyn Calderon. Maingutu, Lynn.
1: Yes, Kuya Ta. Maingutu. Sa itong mga suking tigpong minaw, Kuya Ta. Inino, matong mga nakalap nga balita karong adlawa, Kuya. Kagahapong adlawa, Kuya, adunay gipahigayon. Dito sa itong PSO office, adunay gipahigayon nga local recruitment activity. Army Recruitment Office of Mindanao ni siya. Kinis, no, pakikambayayong nila sa ito ang PSO office. Kagahapon, ipahigayon nila no, katong mga gusto mo sulod sa servisyong militar, pinaagi sa Officer Candidate Course
2: okay.
1: O Candidate Soldier Course. So, dito sila sa kagahapon, sa atong PSO office, then naapod ang taga Army, Philippine Army dito, Kuya Ta. So, napahigayon po sila dito, no, recruitment nila. So, katong mga gusto nga mo apply, ulat-ulat lang mo, no? Pwede mo mo visit sa mga official page sa City Government of Valencia and then mangutana mo dito kay ang mga posting sa itong mga trabaho, Kuya Ta, nga available, mga, okay. Ha? Itong mga nangita o mga trabaho karon, pwede ka ayo sila, no? Mo bisita sa ito ang City Government of Valencia nga official page. Pwede po sila sa itong PESO. Valencia nga page. Naaman sila dito, no? Uh-huh. So, muna siyang inino, pakitambayayong po nila sa itong lokal nga panggamhanan, Kuya Ta.
2: Gatabang yun.
1: Yes. O sa laing bahin, Kuya Ta, hapit naman yun ang election. So, pahibalo sa tanan, no? Nga kanang ang atong Comelec Valencia Bukidnon nag-inform sa tanan, no? Nga naay voters registration nga ipahigayon karong May 15, 16, and 18, Kuya Ta.
2: Okay,
1: so, para dako gyud ang makater nila, adto sila sa City Gymnasium. Dito ang venue, Kuya Ta. Magsugod alas 8, padong alas 5 sa hapon.
2: At itong so, klaro nila, no? Klaro na ito, kani nga registration.
1: Oo, magalang sila valid.
2: Apil na nini ang kuhan, apil na nini ang transfer, o katong mga bagong aplikante magparistro. Daltans.
1: Dala, para katong gusto gyud nga taga Valencia dalatan na siya daltans. Sa imong ginaingon pa so pwede kaya pun sila mo visit kung na sila yung mga pangutana Comelec Valencia City Bukidnon. Pwede kayo sila mag-ask og mga queries nila and then kung dili pwede gihapon no, sa ato ang official page sa City Government of Valencia Bukidnon. So okay. Parehistro na mo para makabutar mo po kun. Hapit na di ba?
2: Yes, hapit na.
1: Kuya Ta.
2: November po.
1: Okay, sa paniana. Yes, Kuya Ta. No? Okay, sa paniana, Kuya Ta. Malipayon kayo, no? Malampusong gipahigayon sa lokal na panggamhanan. Dini sa ato ang syudad sa Valencia, ang Strengthening and Mobilizing Responsive Social Services. katuning May 11 ipahigayon kuya ta. So kini siya no kabahin sa padayon nga inisyatiba sa pagpalapad o pagpa-access sa mga serbisyong sosyal sa katauhan. Ang maong kalihukan kuya, kabahin ni siya sa padayon nga implementasyon sa assistance to individuals in crisis situation or AIX.
2: Okay.
1: Subsistence financial support. So naghatag no og direktang financial nga tabang na 300 ka mga trabahante gikan sa pribadong sektor. Then imbis nga magpabilin ta no sa traditional nga pamaagi sa pag-adto sa opisina, gipili sa atong local government nga ihatag ang serbisyo direkta na no sa atong komunidad. So naay mga workplace areas nga daghan nagtrabaho o nanginahanglan og tabang. So dito na no para dili na mo ato gyud dito sa ato ang opisina. So muna siya ang tumong no ma-access sa tanan kung makunhod ang gasto sa pagbiyahe nila kuya ta. So mas efficient po siya no sa atong local government, sa atong mga katawan sa Valencia. Kininod ako kayo na itong pasalamat po di kuya ta sa ato ang mga
2: tikon na
1: Mayor Ami Galario. Yes kuya ta. O sa atong halanggong Vice Mayor Crizel Galario Fernandez o sa 10th Sanggunian. So kiniligon nga tinguha sa itong lokal nga kagamhanan nga mapalapad ang social protection programs ug mas dool sa sektor nga nanginahanglan. Lakip na gyud pod kuya ta no ang mga empleyado sa pribadong sektor. Pasalamatan pod nato ang presensya no sa ato ang CMO Assistance Office, City Social Welfare and Development Office kuya ta, then City Treasurer's Office ug ang Barangay Community Leaders Association or BCLA nga pinaagi pod kanila no nahimong nagmalampuson og hapsay ang tanan. So padayon kita sa serbisyo publiko nga inklusibo, epesyente ug accessible sa tanang Valenciano kuya ta.
2: Very good.
1: So congratulations sa mga nakadawat ato no katong nga higayon. Okay. Isa pa ni inay kuya ta. Dugang kalambuan sa ato ang syudad sa Valencia. So atol no sa pagdumala sa ika 37th regular session sa Sanggunian Panglungsod niadtong Mayo 11 kuya ta. Kini no sentro sa agenda po sa ato ang sa pag-aprobar sa Comprehensive Development Plan which is CDP 2026-2028. Kini no nagsilbing blueprint sa dakbayan kuya ta.
2: Blueprint yes.
1: Sa sunod na tulo ka tuig.
2: Na development na, no? Yung mga plano, yes. Development. Okay.
1: Oh yes, kuya ta. Nga naglakip sa capacity development agenda o local development and investment program. Aron masiguro yun nga mas epesyente o planado ang paggamit sa pundo sa gobyerno alang sa prioridad nga programa o proyekto sa atong lokal nga panggamhanan. So, giklaro no, nga giamindar sa konsiho ang gipropose na ordinansa bahin sa fuel subsidy. Ubo sa komitiba sa nga gipanguluhan ni Councilor Karen M. Gamolo, ang maong lakang magamit alang sa panahon sa krisis sa presyo sa lana diin ang kwalipikadong benepisyaryo sama sa mga driver sa bao-bao, jeepney, habal-habal, motorella o multi-cab na kadawat sila guwanto nga ayuda kuya ta.
2: Wow,
1: kayo. So, bisan pa man no, sa kasamtangan nga pagkunod sa presyo sa gasolina, so, naunang paghatag na subsidiya sa ehekutibo na buhatan, giduso usab ang ordinansa giisip usa ka preparedness mechanism po ni siya kuya ta, no, alang sa umaabot nga enerhiya, krisis sa enerhiya. So, dako kaya itong pasalamat, no, nga giaprobahan usab sa konsiyo ang ikaduhang pagbasa sa pagpalit og 5 ka unit nga pick-up trucks.
2: Wow!
1: Okusaka Rescue Maintenance Vehicle, kuya ta. So,
2: initial,
1: yes! Ubus ni siya sa LDRRMF na to nga proyekto nga nagkantidad og 10,300,000, kuya ta. So, maukinin ang proyekto no, nga gipanguluhan ni Councilor Alfredo P. Lavenia o Councilor Karen M. Gamolo nga nagtumong sa pagpalikon sa kapasidad sa dakbayan sa pagtubag sa mga emerhensiya o kapasidad. So lakip usab sa giaprobahan ta. Alang sa ikaduhang pagbasa ang pag-amendar sa Ordinance Number 01-2013 nga nagpatuman sa time-based charging scheme nga GIS matag nusunod nga oras sa loading ug unloading areas nato.
2: Okay.
1: So tumong niini pod ang pagpauswag sa sistema sa koleksyon ug masiguro ang usong regulasyon sa mga logistics zones nato. So ipuntuso usab kuya ta no ang pagkikitambaya yung pod tali sa LGU sa mga sa Adventist University of the Philippines alang sa field study. Wow. O kani siya no sa mga estudyante sa Master in Public Health nga magahatag og dugang kahibalo og suporta sa atong local lokal nga health programs kuya ta.
2: Very good.
1: So dako kayo tong pasalamat no nga kini giduso gayod sa ato ang lokal nga konseho og pinaagi niini nga lakang ang lokal nga kagamhanan sa City of Valencia Bukidnon nagpadayon sa pagsalig nga mahimong modelo sa maayong panggobyerno, efisyenteng serbisyo publiko ug inklusibong kalambuogan sa kalambuan sa atong rehiyon. Og mao na siya tanan atong mga nakalap nga balita kuya ta gikan sa buhatan sa Public Information and Systems Division kini si Evelyn Calderon.
2: Okay, salamat kayo Evelyn Calderon. Ato na bate. Ang balita report gikan sa Public Information and Assistance Division. Alang sa dugang impormasyon pod mga igala no, hingpit jud nga gipatuman karon sa atong mga kini ang tagbalantay partikular sa atong City Economic Enterprise adto ni siyudad sa Valencia ang kato may galag yung pag monitor kalabot mga igsoon sa kini ang insaktong timbang sa tanan nga mga kini ang mga tigpatigayon. No, kining ilang mga timbangan gipanggamit ining ato mga vendors sulod sa atong merkado. Mga igsoon, human sa mga reklamo mitumaw nga dunay mga kini ang kulang sa timbang, ang ilang mga timbangan nga gipangtuli, mga igsoon, so gipahimangnuan na mo diha, no, gi-approach na mo, kabalo na mo kinsa mo, kabalo na mo og unsay posibleng dangatan sa inyo kun inyo pa nang sublion pagyod ang pagpanikas. So, dili na mo magmahay kung pananglit, masakpan na pod mo pag-usab. Mga igsoon, so dunay gitahasan niya na kung positive mga itong syudad, pinagis kamanduan sa itong mayor, Mayor Madam Amy Galido Galario, na murubing, mumonitor yun, mga igsoon, para mahatag ang patas o insaktong serbisyo, labi na yun, ang tukma nga timbang sa matag produkto nga inyong inabaligya, nga nasa katauhan kamong mga tigpatigayon sa atong merkado publiko. Oras, mga igala, doon tayo 36 minutos na milapas sa alas 11. Manginabuhi sa ta, mga igsoon, na mabalik ko humang pipila ka mga painomdom. Kajot lang.
3: Hello po, Davao Oriental, Pasoda. Kapasalamat ko diya sa Ginoo kay pinaagi sa lima kapsula nga akong nainom. Kainom ko o lima kabuok, Pasoda. Ang akong ibase, ikan ko sa hospital. Wala ko'y nakita nga kayuhan dito. Akong ibase nga nagitong ito o ginhawa. Kung naon niya, gani murag ako ang asawa, naglibog na kung asa ko dalahon. Kay wala man dito'y kayuhan.
2: Pila kaadlaw sa hospital?
3: O balik ko tulo kaadlaw, Pasoda.
2: Tulo.
3: Pinaagi sa lima na ayo katubagan ang ato ang mga gibati sa kampalabas o kana murag gitugad gikan sa Ginoo nga kana kapula nga mao gyud gihatag nako nga para makatabang sa ako ang gibati gani ako ang asawa ko sudan nakainom og kami ana sa makagadlawon sa kitiyang hawak pinagi sa panalangin sa Ginoo pinagi sa kapula pasalamat ako ang asawa nga kaya karon nga kaimtang pagangon dito sa kapulan.
2: Salamat kayo igan gikan diha sa Lupon Davao Oriental.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, hamal, taupan yun na ito kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
9: Oy, Mare, gahinok ka
4: Mali ka diha.
9: O lagi mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
12: Ay, daw, ay, kadaghan magyayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
13: Nagkunot mo po ng aktang ni Muyots.
12: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahil.
13: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
12: GRD Printing Services?
13: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Kanindot mo?
13: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
14: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
15: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
17: Unsa may ato, Igan?
18: Ako po, testimony ang aroma.
17: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
18: Oh, nga-aplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanyang mga katukatol. Importante yun, kaya nalipay yung wala po.
17: Wala?
18: So, ang katulang nga-aplas na mo ang aroma.
17: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
18: Sa Ginoo, Pastor Dan.
17: So, Igan, salamat din kayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
18: Noel Estina.
17: Noel Estina diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
19: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
20: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Marama o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
21: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
13: Oh, higala! Di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
21: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
13: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
22: sa GRD Quezon Printing Services.
21: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

Okay, salamat. Balik ta mga igala, no? Doon natin 45 minutos na pasado alas 11. Mga igso, nakulan ni mga igala basahon ng pamahayag sa Sergeant at Arms, Office of Sergeant at Arms sa Senate, mga kaigsonan. Muni ang ila mga igala ang ipadayag atol sa nahimo mga igala ng kagubot sulod sa kiniang Senate atong Lunes, mga igsoon. Una manggod may gala may gawas nga mga kiniang istorya nga matud palagi ang NBI gitagaan kini mga igalag permiso sa kiniang kanhi Senate President nga mao si Tito Soto nga musulod o i-serve katong warrant o pares nga kunway bitbit ni Trillanes aron ilahang dakpon mga igsoon si Senator Bato de la Rosa if ever magpakita kini mga igsoon sulod sa Senate. Apan gipanghimakak kini mga kaigsoonan ni Senator Tito Soto kagahapon, pero sa iyang pagpanghimakak ni ay papel gyud mga igsoon suwat nga namahayag mismo ang Senate Sergeant at Arms nga mao si Major General Rene C. Samonte, retired Armed Forces of the Philippines. Mao na siya hippie mga igala sa kiniang usaa, Office of the Senate Sergeant at Arms, mga binatin tig paminaw. Matod pa din mga igsoon sa ilahang kiniang gipamahayag sa usaa nga ang katong pag sulod sa pipila ka mga sakop sa NBI, mga igsoon, ngadto sa buhatan mismo ni Senator Tito Soto, si Senate, former Senate President, nga iyapag yung mga igsoon kong gi-abi-abi, gipakaon, dan gipakita mga igala nga dunay warrant. Matod pa mga igsoon from ICC, si Senator Bato de la Rosa. Ang istorya, matod pa mga igsoon, dunay permiso gikan kang Senate President Soto, nga sige, go ahead, dakpa ninyong makita. Muna ang ako alam ni mga igalang pagsabot sa maong suwat, ha? Unya, wala kuno tugote nga kini ang i-distribute ang kopya sa warrant of arrest. Nga no mga kaigsoonan, nga ilaman ng gitago, nga nung ilaman ng gihilom. Ha?

0: Klaro kayo. Klaro kayo mga kaigsunan, nga mismo si former Senate President Tito Soto mitraidor mga igala sa iyahang mga kauban. Klaro kayo mga kaigsunan ko nga kining gibuhat ni former Senate President Tito Soto mga kaigsunan, kini ang pagluib. No, labi na gyud mga igala as Senate President dapat una siya nga mo protektar kana silay kini ang resolusyon mga kaigsunan sa Senado nga ang tanan membro sa Congress labi na mga kaigsunan sa Senado nga dili na basta-basta nila mga kaigsunan ko dakpon og kini ang arestohon dapat tagaan sa ni mga igala sila pod og ilang katungod o kagawasan nga madipinsahan ang ilang kaugalingon pinagi sa due process. Kinila mga kaigsunan ang warrant of arrest from ICC, kinsa may matuman o masunod, dapat mga igsunan, ila pa ning i-refer nga to sa atong korte. Kaya naman bantay korte dres Pilipinas. Dili man mga igsunan nga, ugun sa gusto may gala sa International Criminal Court, mopod mga kaigsunan dayoy, sundo na to din kay, dili man ta mga gala ulipon, anang nasod mga igala nga, mao'y naga, matod pa mga kaigsunan galite sa mga kasong gipasaka, kalabot mga kaigsunan sa kiniang crime against humanity. Musulod, lumintra lang may galang ICC kung ang nasod mga kaigsunan ko, paltos ang ilahang sistema sa kiniang judiciary system. Nang kaya sa ato din aktibo man ta mga igsuon. Umanggani may gala nga naatay mga kiniang mga abogado na ay ato mga huwis. Kay muna sila mo determine kung ang imong kaso kung doon na manggali kay nabuhat nga sala. Bisan pa gani mga igalag aktual ka nga nakapatay og tao pero sa ngaan nga wapa ka mga kaigsunan madesisyone sa husgado magpabilin pagyapon kanya nga inosente unless kung ikaw mahukman nga guilty mga kaigsunan. Ha? Inguna na dapat. Pero kay tungod mga igala sa gahom, tungod mga igsoon sa politika, kay di sila gusto yun mga igsoon na magkabalik ang mga Duterte sa Pilipinas, magkalingkod si Inday Sara Duterte. Muna nga, ang tanang kalyado sa mga Duterte, ilang ginagipit, ilang mga kaigsunan ko ginalisod-lisod, ilang gustong hipuson, gusto nilang ipapriso tanan. Inguna na, katraidor kining atong gobyerno karon sa kasamtangan mga igsoon. Wala na mo taho, dili na mga igala mo, musunod, ugunsay, balaod. Kay gusto nga, ang ilang balaod, yun mo'y matuman, bisag dili na mao. Dili sa takaroon may igala sa atong hisgutan ng lokal. Ako na sayran, mga igsoon, hingpit na ko no may igala, ng imibuwag na yun. No, sa partido paglaom, bukid nun paglaom party ang pamilyang kinyo. Hingpit na matod pa mga igala ng imibuwag. Kay gitangtang naman ni sila mga igsoon sa bukid nun paglaong party ang Kinyo family si Vice Governor o ang mayor mismo ng iyang amahan sa Manolo Fortes o sila na numpa na mga igsoon isip sakop po din sila karon sa PDP. Iyay, murag delikado ni murag nindot gali may gala ang may tabo nga kini ang dagan sa eleksyon dinis bukid noon karong 2028 ba? Ngaog, usa sa mga Kinyo ang magpapili pagka-gobernador dayon na sila sa partidong PDP Laban, ang partido ni Inday Sara Duterte, murag. Naagyoy magkalot-kalot, mangalot ani mga igala sa ulo nga murag. Di lang ko mag-tell. Ha? Murag. Sakto gini nga mats. Ha? Sakto gini may galaga. Kuhan, agbat. Iyay. So, unsay posibleng may tabo kung naga-opisyal na numpa may galas PDP Laban ang mga Kinyo, mga igsoon. So, malagmit, mangita, gising ni Sarah o iyahang kandidato dayon diri sa kuan sa bukid nun. Bisa pag mingon sila karon nga wala mimibutar pabor sa impeachment. Pero kayo kinsay ana sa ilang partido mo mugito ilang labanan. Di man pwede po duha mga kaigsunan. Ala. Tinod baka ni silang kay kini istorya ra man nga kung gakadonggan. Pero mas labing maayo makakuha kita maigala og kini ang dokumento, papel black and white nga kini ang legitimo gyud maigala nga nanumpa na sa PDP ang pamilyang kinyo mga kaigsunan. Ato ni tiwason og madya Dios kay murag lami kay ni nga mga kuan mga igso no. Hisgutan na diri sa ato ang probinsya. Awa na tayo ra, salamat kay mga igsoon. Sarangalan na lang sa ato mga kaubanan din si Bianca DXRK Radio kaibigan. Of course sa among station manager, thank you so much kang Stephanie Dangalio Yuti. Atong finance officer si Bernadette Kilong-Kilong. Akong co-pilot mga igsoon si Engineer Igan Joshua Sison din sa studio dito sa transmitter. Kauban usab si Engineer Igan John Tingkang. Kauban ni Engineer Ramil Bedrejo. Sa among station operation manager Engineer Romeo Chang Jr. og technical consultant Gerald Ray Dangalio. Ang among station general manager ang Kuya Satanan Kuya RG Reginald John Dangalio. Sa ngalan usab sa Ketebuk ang pwersa sa pagpangunas tagiyag pagdumala. Ang usas pinakabutan nga pastor nga akong nailhan. Na sobra kayo ka masinabtanon og labaw sa tanan matinabangon. Gani murag karon tuwa sila karon sa talakag. Ha? Mga igsoon. Malagmit mga igala nag tigon na pud ni sa mga membro no og na bisita sa mga membro labi na sa mga sakop og naa sa mga masubo nga kaimtang ila gina mga igsoon kung hatagan og hinanali nga tabang. Ingon ana mo aksyon og muhatag tabang diha ang mga membro may gala sa Kaibigan Foundation Christian Brotherhood Incorporated. Inyong alaga, inyong angkurmanin tulumanong ratsada, ako si Tata Retisa, manamilit ang may gandaga salamat, mayong pagpanyuto ka natutanan.
1: Ratsada! Inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada! Hangtod sa sunod higayon, sa samang takna og istasyon. Daghang salamat.

0: 98.5.
1: Unsa may ato igan?
2: Ako po, testimony ang aroma.
1: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
2: Oo, oh, mag-aplas ang aroma, pastor. Nga, ang among sakit sa kanyang mga katul-katul, importante yun kayo nalipay, wala po.
1: Wala?
2: Oo, ang katulang gaplas na mo, ang aroma lang.
1: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
2: Sa Ginoo, Pastor Dan.
1: So igan, salamat kayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
2: Noel Estina.
1: Noel Estina diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
4: Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, ay.
5: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, ay, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Mayanap ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pagitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
1: Okay, kinsa ni palayog og taga-asa?
9: Tagatagom ni Pastor Dan, katong nag-take sa imo sa una nga hinay ang kuan, signal.
1: Okay, o si ato igan?
9: Ang testimony ko, Pastor Dan, atong kuan. Akong bana na sa, may sakit sa kuan, atay, o dagubagyang kasing-kasing.
1: Oo, kamusta naman siya?
9: Oo, dalawis sa Ginoo, Pastor Dan, maayo na ni ato eh. Kuan, kanang mag-uutang yung kasing-kaayang dughan, maglisod siya paginhawa.
1: Oo, tapos, ang atay, nagubag pagyod?
9: Oo. Patay lagi kasing-kasing aton niya, Pastor Daniel. Sige, magbalik-balik sa doktor ni Adto. Wala mangin siya naayo, Pastor Daniel. Manghupong naman siya.
1: Pila ka, kuano? Pila ka tuig siya nag-anto sa anang sakit?
9: Sa kong paminaw, Pastor Daniel, suba pa siya nagpa-check up ato. Wala siya na-admit. Wala siya na-grabe. Kuan, sigo, magdugay-dugay na tingala ito, Pastor Daniel. Kaya para hubog, manggot ka ayaw kung ba nagot.
1: Okay, so...
9: Ano siya? Patay-patay ang inom. Dili siya mo undang ang inom. Dili siya makatulog.
1: Okay, igan. So, dako-dako na mo na gasto sa hospital?
9: Uy, dako na, Pastor Dan.
1: Dako na. Okay, so nakapalit, oh. Nakapalit ka Vigibax Plus. Asa ka nakapalit?
9: Oo, pagkadungog ko ni, nakadungog ko sa imo, anak Pastor Dan, kapatidyo na ako, ampo, unsao naman ako, anak kung baan na nga, sigig inom sa tambal, unya, mugasto siya kada pa-check up niya, nagawa siya sa hospital, no, tapos pag pa-check up, unya, muresita siya o kantidad o 5,000.
1: Uy.
9: Oh. Unya, wala ka lang gihapon yung alivio, Pastor Dan. Pag makakaon siya kontra mo, burot gihapon niya. Okay. Lando siya ang seafood. Tapos okay. Gihapon siya. Unya, katuka, pagkakuan ako, nakadungog na ako sa imuhang, ako na nakaitambal nga all in one. Nitisling ko, kuhan yan. Yung mangka nga pinagpala nga gamot. Moto nga imong ko, tisingan na ito ni Pang magpalit daw ta. Ya, akong giinan na may gibalita nga sa perpetual.
1: Oo. Oh.
9: Palit na yun, may isa kagrapa, Pastor Dan. Ya, muna ito nga, kuan ka na na ang tabang naguna siya kay muhuot may iyang dugan, mag-isod siya pag-inhawa, pagka-inom niya, anak Pastor Dan, hindi, nag-yud muhuot ito iyang dugan, pag-sabuton daw niya, murag, mag-isod siya pag-inhawa, mainom dahil siya doon kabuo.
1: Okay.
9: Mawala si Pastor Dan. Hantag ka lang. Mawala na kid naguot ang yan dugan, Pastor Dan. Nagpasalamat ako sa Diyos nga. Kanang gituduan ko niya pa, nakaila ko, Pastor Dan, nga nakahibalo na ako nga. Maayog din niya nga siya, Pastor Dan. Hantag ka lang. Dagana ko siya na ako. O, nahurot nga. Gara pa, Pastor Dan. Ano siya, bahala na daw. Magkagasto siya na ko. Basta mamaayo lang.
1: Okay. Igan, salamat kay Igan. O, akong advice, kung namin ang imong ba nagkaroon, ipadayon pang inom, balag minti na lang usa matag adlaw, tapos importante ang pag-ampo sa Diyos o paglikay sa mabutang nga makadaot sa lawas.
9: Huging lang gani na po sa pastor okay. Dyan nga mag-sigarilis. Inom, ayaw na din pagbalik ka anak kung gusto
1: okay.
9: Kang mabuhi.
1: Okay, Igan, salamat ka Igan ha. Salamat kay Kais pagtawag.
9: Salamat, Pastor Dan. Dalay ko lang Diyos, Pastor Dan.
1: Okay, gikan sa Tagum.
10: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
11: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA phone shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA phone

0: tapos ang mga adlaw. Una, tanabo iatot sa ibang lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matag-hamal, na-open yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tayo extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
7: Naapadi ay na!
1: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
5: Kanindot no?
1: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy. T-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
7: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
1: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Maayong balita alang sa ato mga silingan, kasikpit grabe din hisalungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
3: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos ga Green Coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Yes, Egan.
3: Magkasimani ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
2: Okay.
3: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya ay samad sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
2: Okay.
3: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan, samad sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon dili naman siya makaliho. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botilya, tulo ka baton. Karon siya, Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
2: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo dan na Pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
2: So aroma herbal oil ka igan.
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: O sa may mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
2: Okay.
4: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
5: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakas, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego blend chili paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego blend chili paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Anong og? Malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon na pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: 98.5.
1: Mangaon na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon.

0: Hap nga maprendahan ako sa akong alahas, kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
1: Dili na problema, Mare. Adto dahil sa FA Pawn Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
0: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Pawn Shop.
1: Hala, Mare, pagdali na. Adto na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
2: FA Pawn Shop.
3: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniyo sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
4: Happy anniversary.
5: I love you.
4: Akong gift nimo.
5: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
4: Ganahan ka?
5: Salamat, Han.
4: Di apa?
5: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
4: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials, o syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Wa kaday pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: The best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Kailangan maminaw o sunada. Lamina kung ikaw naginusana.

0: sa mahinungdan, ang sunatang iyong natunggan, o ang tao nga imong nahinungduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubani kami sa laitak na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries.

Alright, isang magandang hapon, maayong udo at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higala at mga kaiga na sa kahinan. Usa ka mainit na kauduhon ka natong tanan. At ako na may gala nga Merkules sa Pizza 13 sa bulan sa Mayo, tuig 2025. And once again, makiigan you are with me, ugnainapod nga adlaw sa aton nga panag-uban-uban sa kahinan. Amon sa pag-iskot, hiskot. Ug mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagdambag, pagtulunan para sa mga taong nasakitan. Para sa mga taong gipang binuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. Ug sa mga walay plano ga-move on. Ang atong program higala para kaninyo sa unsa pa inyong gihulan. Ipadala na po ini mga sugilanon sa kinabuhi na lamang sa atong pinalanggang sibyahan. 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Once again, magalang kong magulog na magpadala sa inyong mga sugilano na mga pangutana, mga hugot-hugot or bisan unsa mahitungod sa gugmag kinabuhi si DJ na po ang bahala ni Anang Tanay. Ang inyong lamang bahala rin sa text ka na sa tuwang hotline number 0965-60-11688. Sige, magalang inyong lamang ka na i-text sa tuwang naginusara ng numero ha. Na kung asa, pwede po mo magpadala mga kaigan sa inyong mga text message, pagparimbaya, pagpasot, out or pag-greet sa inyuhang mga minamahal sa buhay, mga friends on air nga gusto ninyo timbay on air pa shout out sa atong programa karong gapo na. Kung gusto mong request a song, mahagala, same number lang po tayo, 0965-60-11688. So once again, maayong hapon. Ining tanan mga palanggang suking tigpaminaw nga nakasun in ka nato karoon sa nagkalain-lain your radio set. And of course, sa managdanaw sa Facebook Live, magandang hapon po sa inyong lahat. Magkabusa man ang inyuhan sa iyong kautuhon ni ha, mga palanggang. Inaot pa mga galang, okay na mo din ha? Kalmado lang inyong huna-huna, malipayin niyong gibati, at malinawon inyuhan, ibang batyag ni ha, samtang naminaw sa programa ni Lady Diana karong kapunan. Sa kamulong haray-haray, sa kamulong gaduyan-duyan, sa kamulong galingkod-lingkod, gapangape, guban, kamulong gahinuktok mga gala, guban, kamulong, gapanikaisikay sa ilang panimalay, kamulong, guban, kamulong, saman, kamulong gapanglabag, gapanghugas plato, gapanigsilig sa ilang mga dugaran, guban, naas sa ilang mga trabahoan karon, guban, kamulong gabiyahe, kamulong drive sa ilang mga sakyanan. Kung saman imong ginabuhat karon di akiigan pa tayo lamang sa imong buluhaton samtang maminaw sa programa ni Lady Diana karong kapuno. So once again, magandang hapon po sa inyong lahat. Ganaminaw, ganato, karan labi na sa Maragatsun-in. Pinaagi sa atong mga kaibigan radio stations. Ganaka-hook up na po sa atong programa, mga higalan. Magandang hapon po ang dipita sa may Surala, South Cotabato. Sa mga naminaw, pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan, Surala, South Cotabato. Kawan ng itong technician ni Hazard Juice Balinas, magandang hapon po. Salamat sa pag-signify. Sa itong mga palangganihan, mga suging tigpaminaw, na perminti na gahulat, nagaatang sa programa ni Lady Diana Matagalauna. Maraming salamat. Once again, welcome back. Welcome po sa inyong lahat. Welcome back naman ni Noon. Ay, nagos. Di-adapita mga gala sa may Lagindingan Masamis Oriental. Magandang hapon po sa Maragatsun-in. Pinaagi sa 94.9 na DXDD Radyo Kaibigan Lagindingan Masamis Oriental. Kauman ang ito ang kaigan DJ di ha? And always blooming nato nga kaibigan DJ di mga gala si DJ Miss B may hapon DJ and sa atong technician pwede nga side mga kaigan no? And of course inyo adi ha mga gwapo-gwapa nga mga kanunay nagpaminaw sa programa ni Lady Diana. Magandang hapon at shout out po sa inyong lahat-lahat. Namina sa mga namina sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon.
sa mga Naminaw sa tibuok probinsya sa Bukidnon. Nagutom sa mabot sa atong sibiyahan. Nagutom na lamang sa mabot sa atong Facebook Live, mga gala, saan ka mang sulok ng mundo na roroon. Ako mang depita karon na lugar na minaw sa atong programa. Maayong hapong kanimuriha. Once again, welcome po sa inyong lahat. And this is once again a Love Diary with your DJ Lady Diana. And of course, sa mga nagtanong sa Facebook Live, mga higalan, no? Kaway-kaway naman dyan, mga kaigan. Hello, hello sa inyong tanan. Ito ni Hinayin nagbasa ni mga comments, mga higalan, no? Ay, by the way, today is Wednesday, mga higalan, no? Which means wala tayong babasahin na sulat ng baganan, mga higalan. Because today is... hugot-hugot na ako iingon, no? Lutang mga kasi Lady Diana. Because today, let's talk more music po tayo ngayon. So, naroon ang panahon sa pagpaminaw sa inyong mga paboritong sonata sa kahapunon. Sa inyong mga favorite love songs sa gustong paminawan sa itong programa karong kahapunan, mga gala, karon ng panahon hindi nang i-request sa itong programa. And we have all the time in the world para maminaw, mga kaigana, sa inyong mga favorite songs, mga paboritong sonata na mas makapabugnaw pa sa inyong kahapunan, mga higala. Kung buhat na ni-text ka na sa itong hotline number, mga gala, ha? Or kung nagtanaw mo ka na ito karoon sa Facebook Live, pwede ka ayaw mong mag-comment diha sa inyo mga gusto i-request nga awit karoon kahapunon, mga gala, ha? Unhanay lang niya ito, first come, first serve lang po. Maring limitado naman itong atong programa, so dili po na ito ma-play tanan-tanan, mga gala, ha? Tutok lang sa makauna o kutok sa maigo sa itong oras. Salamat ka ayaw sa inyong tanan. Ano, sa mga nasayod, ha? Isa'y asa magkamagita sa Facebook, oi? Ang pangitaon lamang ninyo, mga gala, ang official Facebook page ng Radyo Kaibigan, ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kung inyong isearch karon, mga higala, karang na ay pula nga lingin nga mugawas diha, i-type lang ang Radyo Kaibigan, Valencia. At kung na ay mugawas nga pula nga lingin, mauna ang imong tuplukon. Ano magdalaghan nimo sa atong live nga programa karong kapunon. And of course, sa managdanaw na, pati hukog like, share, and comment, mga gala, sa atong programa. Ako kong layo parang maabdan o mas naghan pa ang makapaminaw ka nato karong kapunon. Oy, salamat naman. Hello, my habon, Lady Diana. How are you? Congrats sa among DJ, LPT na dyan ka. Salamat po. Nakabalita, di mo, mga gala. Huwag ibalita, gusto di bi-patrol in tawag pasar ni Lady Diana. Oy, salamat ka ayos sa inyong hanggang. Maraming kaluyan sa Ginoo, mga gala. No? Glory to God. Sa Ginoo, ragyod ang tanantaran, mga kaigan. Sabi ka rin akong maipit sa Lady Diana, murag na minghoy man. Pero di ay no, naayad akong plano si Lord para sa atuwa. Nagkapasar si DJ. Salamat kaayo po. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat Sir Martin Aquino from North Cotabato. Maraming salamat. Shoutout ka rin mo diha. And from Sir Bong Ilio, gaway-gaway naman dyan. Maying hapon, Sir Bong. Agad ang suki nga recommend on from Lake Cebu, South Cotabato. Salamat po. I'm what you are. There's an answer. I'm Grace Rendon. Hi, Lady Diana. I am listening. Oy, magandang hapon sa atong gwapang suki diha. Magandang paminawan from Banga, South Cotabato. Maayong hapon kanimo. Kumusta man ang atuang buhay-buhay. I'm Grace Rendon once again from Banga, South Cotabato. Maraming salamat ng hapon once again. And from Wendy Pamplona, may hapon at Lady Diana. Ay, magandang hapon din po sa iyo dyan. Ang Ma'am Wendy, taga-asagan ni si Ma'am Wendy. Marag nagkalimut na mas DJ. Ay, basensya ka ay. Pag-comment na lang si mo ang address diya para masyadot ka ni Lady Diana Pinabonga, Ma'am Wendy Pamplona. At naglandaw ka na ito ko sa Facebook Live. Once again, maraming salamat po. Nawala ang live o kahapon, sweetheart. Nawala is Lady Diana na. Pasensya kayo mga kagala ha, kayo na-overwhelm inyong DJ kagahapon. Murag, nagsaksak sinagol na akong ibati kagahapon. Kasi niya makuyapan ko na rin.
I have to let go. Pero basan sa hi ha, sa mga nangita sa ako kagahapon. Balik-balik man si Lady Diana. So, wala na to natapos ng mga kalihukan kagahapon. Atong tiwason o mga adlawa, mga kaiga. Kagahapon mo kinigawas ang result, mga gala, basan siya gaay. Maraming salamat na may happen na lang kanina niya once again. Sir Bong Ilion. Ang Michael, Zene Men Branduque. Hello. Oh, yes, da kuno. Sabi yes. Maghabag kini mo Sir Michael Mendruque. Ang tayo pagbasa ng Sir Michael Mrenduque. Oh, naglantaw ka nato ako lang sa Facebook Live. Maraming salamat po. Pagbasa ka sa mga naglantaw sa Facebook Live. Palihog ko. Kasi tawag ane. Palihog ko share mga higala sa itong Facebook Live. Ha? Oh, kung kalipay ni Lady Diana, ako inimishare ang atuang programa karon. Salamat guys sa mga nag-share na diha o sa mga mag-share pa. Salamat din po sa inyo. Lady Diana, makalitson na siguro ka ani, hoy. Maglitson kung mag-donate kag maboy. Tanara ka simple, Sir Martin Lakinon. Salamat ha. Congratulations. Maraming salamat po. Salamat ka ayos sa inyong tanay. And Ma'am Stephanie Perez was shouted from Tivoli, South Cotabato. Magandang hapon! Kani mo di Ma'am Stephanie, kauban si Mong Palanggari ha kang Sir Daniel Jeff Vera all the way from Tivoli, South Cotabato. Manaminaw, no? Always kini sila mga gala naglantaw sa ng programa through Facebook Live. Salamat kaayo! Pagod sigat mga hapon sa inyong lahat dyan at sa inyong mga parintihan kasi linganan o kabarangay. Naminaw sa itong programa karong kapunan. Once again, maraming salamat po sa inyong lahat. Alright, time check mga galas. Already 1:27 in the afternoon. Alauna 27 na po sa kapunan mga galas. Ang oras ay ganado sa Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpalang lana. Sa mga naging nagkotunin pang bati sa ilang kalawasan susama sa ubo, sipon, katol-katol sa panit, rayoma, arthritis, pamaol sa lawas, panhut sa lawas or pinakan sa mga insekto or varicose veins, bakaha na kaigan. Gamitin na nasa kinagusgan nga Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagbalang lana. Kay gawas nga proven and tested na po ang kaibiktibo ni ini, dili po kaangay mabalaka tungod kay humot kinig dili oily sa atong kalawasan ug labaw sa tanan dili po makamansa sa atong mga sanina ha. Ingon ana kanindot gamiton ang atoang Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagbalang lana. Mabalik kini mga gala sa tanang Bufarco Pharmacy sa Dibok Bukidnon ug sa mapiling butiga sa inyong mga lugar. Pero paka na magasiguro mo nga legit nga aroma inyong mapalit, mas maayong mabisita mo sa atong kaibigan center nga nahimutang di ang aside sa may first floor sa Alquina Emporium, Valencia City, Bukidnon. Kapag wala ka kung layo mo sa Valencia mga gala, kay available rin po ito sa mga kaibigan outlets sa nagkalain-laing lugar, sa mga kaibigan radio stations o sa atong mga kaibigan legit and authorized dealers. Once again, Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. So when you feel like hope is gone, look inside you every stroke. Lady Diana, para request kong song, San Man Tayo Dadalhin by ELC. Pabloy, lyrics, salamat po. Sige, ito na ipa-download kang Kuya Joshua karon taon-taon ha. Sa mga gusto mag-request, ilang mga sunatang favorite songs mga kaigan ha, pag-request lang mo, i-text lamang sa tuwang hotline number nga 0965601168 o i-comment sa Facebook Live kaya makita sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan. So we have your mga gala, a song entitled Mula sa Puso by Jovet Baldivino, only here in 98.5 Radyo Kaibigan, Mauni ug Ato Ni.

DXRK Radio Kaibigan. Oh, 98.5

0: mo.
1: 98.5.
2: Paliog, Pailaila, din taga-asa.
3: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
2: Ay, Tagum.
3: Tagum po.
2: Sige, Alex.
3: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
2: Yes, Alex, ano yung testimony mo?
3: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung BG Max, sinalo sa gatas, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umba, nakagawas din sa hospital.
2: Ay, praise God. So, ang yung gigamit, na Vigimax Plus?
3: Opo, Vigimax po, inalo sa gata.
2: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
3: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasa ng Vigimax. Nabuto ang one.
2: Nagubag?
3: Oo. Oh, salamat sa Ginoo ko.
2: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat din ka.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal. Taupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
10: O lagi Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
9: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
10: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Everybody line up!
13: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
14: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
13: Naapadi ay na!
15: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
7: Kanindot no?
15: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD Quezon Printing Services.
13: Doon na tadiri no?
17: Accessible o affordable na printing services.
15: GRD Quezon Printing Services na himutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
2: Rahaplas po ka aroma na eh.
3: Maugalay, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
2: Okay, duha ka aroma, okay.
3: Di ako pa, naku, nindos niyo kayo, nagunuman ito, nangulmul.
2: Oo.
3: Salamat Diyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan, tambal ka,
2: okay. Makayog yun sa mga so, tiyan. Imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
3: Nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa Ginoo na ya.
3: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako kuhan nga. Diyo, pamila, kuhan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
2: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
3: Salamat Diyo.
18: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
0: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: May good news!
11: Hello, oy, unsa koy good news!
4: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
2: sama sa large format outdoor sticker,
12: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
4: Wakaray pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Yes, Egan.
3: Multisimony ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
2: Okay. Na
3: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya ay sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
2: Okay.
3: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya ay hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon dili naman niya siya makaliho. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka buton. Karon siya, Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
2: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa Ginoo dan na Pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gid panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
2: So aroma herbal oil ka igan.
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: O sa may mo mensahe sa mga katawan nga naminaw karon?
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat, Igan, salamat, Igayo.
3: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
1: Okay. Kinsa niyong taga-asa paliyog?
4: Sa Sister Maymay ni Pastor Dan.
1: Igan Maymay, taga-asa si Igan Maymay.
4: Taga-talomo, Santo Tomas.
1: Santo Tomas. Yes, Igan Maymay, unsa may atong testimony?
4: Alam ko, Pastor Dan, dahil sa BGMAX, kay nakita yung Pastor Dan nga, bulhol ako ang tutay, Pastor Dan, tapos wala ko'y lain nga gibuhat, kaya nagpalit lang ko, BGMAX. Marang kakapsul, Pastor Dan, ako nakainom.
1: Okay. Murag nabati mo nga murag na bungol ka?
4: Bungol-ngol kayo kung tutay, Pastor Dan.
1: Ang ngol-ngol.
4: Ngol-ngol, kaya ka naman magsigaw sa bugat. Ngol-ngol, Pastor Dan, duha ka kapsula. Inom.
1: Okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong tutoy mo, ininom kapsula, karo nawala iyang ngol-ngol.
4: Oo niya. O, Pastor Dan, tapos naputoy tayo, Pastor Dan, nga natukulong sang. Tapos, moto akong gibati, Pastor Dan, isa ka kapsula, ayun.
1: Okay. Salamat kay Igan Maymay sa pagtawag ka. Salamat, Igayo, ha?
4: Salamat.
5: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi, Mare, nangita mong gugog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
6: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Bisan kabus kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa ibong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? kinsay akong matuulan.
7: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: The best songs on the radio.

On the Philippine Standard Time, it's 2:03 in the afternoon. Alis Don Stress na po sa kapunan mga galan. You're still listening to Love Diaries with the DJ Lady Diana. So that was Kung San Man Tayo Dadalhin by ELC, a song requested by Sir Martin Aquino from North Cotabato, ng Amino Canato Caron through Facebook Live. Salamat na ba yung hapag kaniwa niya, Sir Martin. And of course, atong mga suking tigpaminaw diya aside sa may North Cotabato. Alam po sa inyong lahat, magandang hapon and happy, happy listening po sa inyong tanan. So mo ito ang unang bahin sa atong pag-soundtrip. Soundtrip ka nung kapunod mga galog sa mga songs nga wala pa na play ni DJ. Magbirayin toon niya toon-toon mga kaigan. But before that, once again, welcome back sa inyong lahat. Okay, hello po sa mga namino paghapon ka na ito karoon sa nagkalain-lain ng radio sets. And of course, sa mga nagdano paghapon sa Facebook Live. O nag-re-live to mga gala sa ito ang Facebook, ha? Ay, naputol ang ito ang live gaganina kay. O, laging sakit aning amuang sa itawag ani mga gala. Among streaming app. Streaming app ba itawag aning Prism? O, palong na sa galit mga gala. Dugay kay mo balik ang ending, ma-end live na siya. Dugay na po kay Maon, eh, magkarakara na po dahil. Pero pasensya sa mga nawalaan di ha-ha. Ita na po din sila. Lady Diana, naputol imong live sa Facebook. Yes po, naputol yun sa mga gala.

kanang unang nga live ni makitaan putol na sa mga gana. Na putol kita sa Facebook live kaganina. Pero once again, nag-re-live po tayo. Kanang bago pa lang, diha 2 minutes ago pa lang pagka-live mga gana. Alright, sa magandang hapon sa mga suking tigpig paminawa, nagkakabulon-bulon naman ninoon dati. Ay, hapon sa mga naminaw, karato, karon at mga palangka, kabang suking tigpaminaw. Ano yung mga text dito mga galaw from 762 Madrid Pania. Hi, good PM. Lady Diana Bagrit Langgo sa mga Taray Durias, Lioren, ng Cinco Family of My Someone, Lynn, sa Don Carlos, o kang Thelma Maglasa, kang Carol, kang Janjan Lagrosa, kang Ding Ding, kang Grace, kang Ading, kang Bembem, Bembem Ebhar, kang Rodzen Kayao. Request ko song, Faithfully by Arnel Pineda. Greetings coming from John V. of San Fernando, Bukidnon. Wow, magandang hapon. Ikanimo diha ang atong Cardo Dalisay ng Radyo Kaibigan, mga gana. May hapon kanimo diha, Sir Black John V. from San Fernando, Bukidnon. Magandang hapon, nag-play karoon taon-taon ang imuhang request nga awit, Faithfully by Arnel Pineda. Maraming salamat once again. Maayog hapon kanimo diha, Kuya Black John V. ng San Fernando, Bukidnon. Sa mga gusto mo ni Bayasin ng mga loved ones, sa mga minamahal sa buhay, or sa mga tao na nag-celebrate ka ron silang mga adlaw ni Tauhan, pwede ka ninyo silang timbayaon mga gala ha. I-text lamang sa rong hotline number ng 0965-60-11688 or comment sa Facebook Live na makita sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan. Another text message here from 777. Matod pa niya, kaibigan, mauni, ato ni. Ay, putuli ay otro. May hapon, guwapa. Sa guwapa, among amiga, sugi nga tigpaminawan, Lady Diana Pasarot, always. Kapamina sa 98.5, Radyo, kaibigan, mauni, ug ato ni. Wala ko'y load, lobat ko. Nakatext pa man lagi ni siya. Unsa ba di ay? Kagmamaning nga number di. Ay nago. Kagmamaning nga number. Daway pang cellphone siyang mama. From Kuya Joss, Watupas, Walay Zuti, nagduyan-duyan rasa balay. Ah, sarap buhay naman. Naghabag ganin mo ni ha, Kuya Joss, Watupas, ng San Carlos, Valencia City, Bukidnon. Sa imong mama riha nga nailugan pag cellphone mga ganda no, para lang mag-text sa programa ni Lady Diana. May habang kanimo riha mama. Welcome Sir Joshua Tupas once again from San Carlos, Valencia City, Bukidnon. Sana ma look inside you every strong and you'll find. Grabe gyud kainit asad karon. Sana mag-ulan na sad karon. Uga na kaayog ko from Joshua Tupas. Okay nga po, ganin mo diha. Init ni kaayo ang panahon, mga higala. Muna, diha Kuya Joshua, no? Inong permindig tubig, mas maayin ang naantay. Balon ni tubig perminti, mga higala. Dili magsalig sa mga soft drinks. Or sa pa ng mga unhealthy nga mga ilim nun, diha mga higala, no? Ang pinagamakatabang sa atua sa ingon ani init nga panahon, tubig ragyod, mga higala. Parang we have to stay hydrated. Hindi tayo maginamag tubig. Kaya po kaning panahon, mga gala, no? Lagi na sa mga tagasugdugo or mga high blood rin, di ha? Parang keep safe, mga gala, ha? You know, di ha? Oh, ligo daw ko, no? Kaya gusto. Ligo, retambal daw ko, no? Ay, salamat once again, Sir Joshua Tupas from San Carlos, Valencia City, Bukidnon. Magdabadere from 746. Hi, good PM Lady Diana. Pwede mangayo ko ang call mate. Mangayo yun. Di wala mo ko panghatag direk. O mangita sa tahan. Call mate na ko ang babae. Single or single mom. 18 to 33 years old lang. Mone ko number DJ 0954-1061-746. Once again, ay nangita ang call mate direk mga gana. Dili sa text mate. Yung call mate ganyan. Magbuti mo dagan sa glot kapag tawa. Tawag po diha mga gala ha, si Sender 746. Once again, sa mga nangita, bond o gustong katawag diha. Sa mga walay lingaw, kana lang mga single ha, palihog lang, diba si mga bughaan, tani inyong mga. Sa mga single diha, gusto nangita, bond o mga kalingaw-lingaw sa ilang kinabuhi.

0: Ang numero na itong Dexter 0954-1061-746. Once again, 0954-1061-746. Maraming salamat po. Sa mga gusto magpa-vlog, sila mga numero mga higaan lahat. Sa mga single, diha, kakauyo po naging kaayon. At mapaninggamutan nga, matabangan mo ni Lady Diana. Malay na ito. Yes, may uban nga, dito na nagkakitag mga uyab sa programa ni Dizia. Dari sila nag-uyab, dari po sila nagbulag mga higaan. Manang malay na ito, diba? Na dari sa Love Diaries ang true love. From a 672, Mike Hapon, guwapa. The guards lang ko ni mo be. You. Kinsa man eh. Ay, rebound the man. Salamat ka ayo. Ay, natin caller, no? Si caller 850. Kadali lang po. Not a hero. Alright, ay magdatawag mga gana. At unang magdatawag, karong kapunon, caller 850. Hello, maayong hapon.
1: Hi. Maying hapon.
0: Maying hapon po. Sino po ito at taga-asa po?
1: Itago. Pangangmark. Taga-Valencia. Ginapin pero kung ano sa poblasyon.
0: Ay, sabon si pangalan na ito, kuya. Si sir. Ano si pangalan na ito?
1: Magmawala ko sa kuya. Si Mark.
0: Ay, si Sir Mark. Oy, ikaw marang kapanawag sa una, kuya, para mitambag?
1: Yeah.
0: Ay, ikaw manin na di ay. Abi ko kinsa. Kami nga po ganito. Onza.
1: Kumusta naman among pinanggang Lady Diana? Ay, gilila naman ko si Matingot.
0: Ay, saka mo ni kagigan. Gawa mo, amo ko nawala dari sa kahanginan. Ikaw siguro wala na minaw, kuya.
1: Ay, naminaw man ko, pero nagigitan lang ka ba nga? Ako mo nakikabi mo mo.
0: Talaga magtabi ay tagarong gabi. Bitaw, aha magkakaroon kuya Mark na himutay. Ay, burag 11 poblasyon. Ay, maghapon. Urag daghan po't gimingaw sa imuhang tingog, Kuya Mark. No? Laban na imong mga friends on air. Kung sa mga ikaalagad ni a Lady Diana sa imuha karoon. Wala ti advisean, kuya. Wala ti advisean karoon. Balik taugma sa pag-advise.
1: Wala day
0: nagkuan, wala magpa-advise. Kuan, inig Wednesday o kuan, inig Wednesday o Friday, wala tayong tambaganan, kuya. Gimali, relax sa itong mga utok, ani. Pero gusto ko na yung tambagan, okay naman sa akin.
1: Magpatambag, ganda ko lang
0: dito. Ay, gaya sa mga tambaganan, di ha?
1: Ang sambal
0: sa labad sa ulo ba? Vegemax lagi. Wala yung lain. Vegemax lagi daw kung ma-recommend. Ah, mulayo pa ba ta? Vegemax ba daw kung ma-recommend?
1: Last
0: year
1: sa ulo, sambal bigla na mawala. Yung labad sa ulo ba? Kaya marag ang sambal. Ano yung gato? Gatong isunod at malita ba?
0: Agoy, marag pareha taani no? Marag ilabda na po doon kong ulo, kuya. Ano rin ang problema? Walang hindi na madalag Vegemax, Kuya Mark.
1: Katong dimalita, kaya mo itong gwapo.
0: Oo, yun. Sige lang, ilahan na lang itong dimalita, Kuya Mark. Mahala na to sila sa ilang mga buhay.
1: Mayroon, tagilang itong kuhaon itong dimalita nga. Sambal na labad sa ulo, nabahinan po na nila.
0: Pero ano, balang isa lang kong kabugkos in tawon, ay. Mawala yung tanang labad sa ulo. Ay nako si Kuya Mark. Pero kuya unsa may nagsige naman hinutag tabi dere. Sa may kalagad na kus imuhan.
1: Blind Mountaineers ganun nga nanguban dito sa Mount Tanahon sa Banlag.
0: Aha.
1: Especially dahil sa nag-embod ron yung murad. Alive na alive kayo.
0: Ikaw magutabian, magubugay ka. Takdan ra ko si Mama.
1: Mayroon tayong mag-meet a personal
0: day. Ay, hindi. Ay, hindi. Ano lang yung mag-busy man ang schedule sa inyong dalaga.
1: Tanawang dalaga.
0: Dalaga, dalagatas.
1: Itaway ka lang. Shoutout naman po dahil na po ang amo ang pinagagwapa ng ate, si Ate Honey.
0: Mm-hmm.
1: Ano niya? Si Ate Marie. Dayon si Ah, so, na lang din naminaw daw diha sa anak ko.
0: Mm-hmm.
1: Sa Don Carlos ba yan?
0: Ang mga debida.
1: Kaya't kalaw-kalaw sa ito, mga Baloro family.
0: Mm-hmm.
1: Diha sa mga friends ko sa itong pinakagwapa o huwag ito nga nga magawang. Ako mga kaupan din din ang batita, si Paring Bayre, si Maring Lani, mga nga nga kanina. Kaya, nanghapon po daw sa mga friends na kung kawaan ay taramdam mo silang nandun mo na rin.
0: Kana nga ligid sila yun.
1: Kata si Jinjin nga, labrusa. Si Monica nga Ramos. Christine Labarico, ah, naman sila eh.
0: Sama ni pa-blatter, tanda siguro na sila.
1: Dito eh. Mora na, liti ko yan na eh. Request na lang yung song.
0: Yeah. Sorry, sama na song, Kuya Mark.
1: Tahanan
0: by, mauban na ang kuhan, by El Mano, tama ba?
1: Yes, po.
0: Alright, sige to na.
1: Para na sa mga taong hinlaw from kahapunan.
0: Wow.
1: Ayaw, saan lang ka lang. Shoutout na lang ninyo na sa mga taong hinlaw from. Hope nga mag-stay strong niyo ang mga relasyon. Kaya gagawin yung pangatanon, ambit lang ka na, o naaba.
0: Ay, gansinig, ani di ay, no? So, dili ni para sa imo yung request nga awit karon para na sa mga in-law.
1: Bye.
0: Alright, salamat kay Kuya Mark Basaradzo, kaibigan. Ay, napalong na siya, maghigali na. Alright, salamat kay, that was once again Kuya Mark, all the way from Burukon, Cebu, Luzon, Valencia City, Bukidnon. Padungog-dungog na sad. Akutob lang good sa makadungog diha. Panatay lang magtatawag mga gali from 475, nataling paminawan. Hello, maayong hapon.
2: Hello, maayong hapon. Maayong
0: hapon. Ayong magandang hapon. Sino po ito at taga-asa po?
2: Barangay
0: Santa Ana. Ay, ang atuang sukit sa may barangay San Carlos, Valencia City. Si Mamaylin Martyr, maayong hapon kanimo. Mamaylin, unsa may kaalaga si Lady Diana sa imuha.
2: Bayan ang pagkakang mga friends.
0: Alright, putol-putol iyang tingog. Pero atong paminawan na, sige po, go ahead, imuha ang panahon sa pagpanimbaya, Mamaylin.
2: Okay, manimbaya din sa ako mga kaupan diri sa Manday. Jelika, mayong ako, Lani, Princess Kera, Ate Winifi, Ate Karincha, Kuya Dumbre, si Maria Seba Natero, si Alvin Bahian, ngayon ako ngayon. Si Ayon, Langard, si Manda yun, si Anthony, si Nathalie Bilima, si Alvin Dalma, Nasa Burigo, Tengo, si Diana.
0: Alright, and some other song, Mamaylin?
2: Ito daw, Tibok.
0: Ansa po, Tibok? Alright, sige, ato anang i-play karon taon-taon, Mamaylin. Kana lang po. Aha, salamat sa pagdawag. Beto putol-putol iyang tingog mga gala ng Basaradzo, kaibigan. Mauni og ato niya. Salamat ka, ayaw mo. Once again, maing hapag kanima ni Mamaylin Martyr from San Carlos, Valencia City, Bukidnon. Mausa to ang last nga tawag ng matubag ni DJ mga gala, ha? Once again, mausa to ang last nga tawag ng matubag ni DJ mga kaigan. Samay po muna kayo dyan. Ay, Engineer Brian Zay Amuter, may habang kanimo, Engineer. Salamat po sa imuhang walang sawag pagsuporta sa programa ni Lady Diana. Ugulang sawang pagsuporta kang Lady Diana. Ay, salamat kayo once again, may habang, Engineer Brian Zay. Miriam Camacho Lumilag, may hapon, Lady Diana, magandang hapon po sa iyo. May hapon kanimo niya, Mama Miriam Camacho Lumilag, taga-asa mangga, Miriam, ang magkarapit na karoon na nukan sa atong programa. No? Shoutout na lang sa imuha di, ha? Happy, happy listening po. Thank you so much for watching sa ito ang Facebook Live. Salamat once again. Karang mag-alas, damay po muna kayo dyan. Stay po lang sa muna yung mga kaigan. Kaya magpadayon ta sa ito ang pag-sound trip, sound trip.

sa mga wala pa nag-request sa ilahang mga favorite songs, mga kaigan, basig, maapas pa nato, no? So pwede ba mo mag-send bang higala? Once again, text lamang gina sa itong hotline number ng 0965-601-1688 or comment sa Facebook Live ka makita sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan. So we have your mga kaigan sa itong playlist, a song entitled Tahanan by El Mano, a song requested by our Suking Tigpaminaw, Sir Mark ng Puruk 11 Poblacion, Valencia City, Bukidnon. At ang Paminaw and only here in 98.5 Radyo Kaibigan, Mauni og Atoni.

XRK Radio Kaibigan. Oh, 98.5.

0: 98.5.
1: May buntag mo di kaibigan.
2: May buntag, Pastor Dan.
1: Ah, yes, akin sa ni og taga-asa.
2: Taga ko ani taga Uhaw sa Jinsan.
1: Ah, Uhaw sa Jinsan. Ah, yes, pwede mo bawaan ang pangalan?
2: Si Villarin ni pamilyang Villarin ng Corayas.
1: Okay, kaibigang LC, unsa may atong ipaabot sa kahanginan?
2: Ay, nagpasalamat po sa ang Digimax. Isa may nagpalit anak kay dugay na po ko

0: nangauga gid ang kanang kuan tamad.
1: Naunsa day mo na tamad imong tiel?
0: Kanu-kanu kana ko pastor kay nangauga.
1: Okay. So pagaplas imo ga aroma nangauga ang mga samad. Taw-taw na nimo na siya nga gi kuan no?
0: 4 years na ako na sa gambling nga mga allergy pastor.
1: Uy, tapos sa diagya plasa mo ga aroma nauga.
0: Nangalayos sa pastor, nangalayos.
1: Salamat sa Dios no, salamat sa Ginoo nay aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum.
0: O lima ka buok pastor akong gipalit oy.
1: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay ayo.
0: Lima ka buok.
1: Okay.
0: Lima ka buok akong ganya. Magpasalamat ko pastor sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Kinsa ni palihog taga-asa?
3: Si Margie Tulingya, Pastor, sa Marihapan, Pagbahanan.
2: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
3: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
3: Nakoy arthritis.
2: Nag-arthritis.
3: Oo, nagpakitap ko sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
2: So, igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
3: Tulog ka adlaw.
2: Okay. So, karun, okay na ka karun. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
3: Okay na. Saloy ang sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat din kayo sa pag-testify.
4: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi, Mare, nangita mong coupon shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema, Mare. At the

0: XRK Radio Kaibigan.
1: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
2: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya kaayuhan, doon na siya panalangin kita sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dung mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga murugid akong kita tambal. Nawlian din siya. Ako sa Kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat igan, salamat igayo.
2: Okay pastor, salamat po pastor.
1: Okay.

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Happy anniversary.
6: I love you.
5: Akong gift ni mo.
6: Wow! Kanindot ko ta ni. Customized mug printing.
5: Ganahan ka?
6: Salamat, Han.
5: Di pa.
6: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa. Nakapantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal ni no.
5: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
10: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay nabukol akong ibabaw bitaw sa palad, Pastor.
9: Oo.
10: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pindimak kay ako bitong dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
9: Okay.
10: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa regimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
9: Oo, mugawas na sa iya.
10: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung ko, Pastor, niya. Ako dahil yung kuano niluan sa butunban, Pastor. Oo, Pastor. Oo, namintin ko, Pastor, ano yung mabindimak, Pastor. Salamat kay Pastor, sana alas.
11: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: May good news!
8: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
11: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
12: sama sa large format outdoor sticker,
13: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
11: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
14: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral

0: siya.
1: Di kalidad og bonggang preparasyon, pero ang gigastog gamay ra kayo.
0: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
2: Gikan sa gamay hangtod ako nga Tarpaulin Printing, naa sa tay signages, sama sa lighted signage, Panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Naimutan din mo diyan, kaibigan.
5: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
4: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kasi pangalan?
5: Felix Villareza.
4: Unsa may mong pasalamatan sa Diyos?
5: Pasalamat ko sa Diyos na nakapundan ko na taong doktor na naado sa labero. Ibalik, naging kapos niya, kaya iaring ko na.
4: Okay.
5: Kasi magiging mo na mo.
4: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
6: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan?
6: 90s

0: The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni Atok Nih.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: At agalanta, yes, Iga na Roselyn.
3: Pastor, kanang, sinidyo ko pa minan, pinagpalang mo si Ka, kadaladlaw niya. Kanang, ako yun na po, Pastor, nga maayod yun ang gigimak, Pastor. Oh, gainom ko ni Pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba niya. Akong nabantayan, Pastor, nga. Nindot niya siya, Pastor, kaya akong mata, lahi lagi sa una nga sige kong inom og bigimak.
2: Giim na nimo o gipatulungan nimong mata?
3: Pastor, Pastor, kaya na-probe na ako nga maayog yun ang bigimak. Namaligya ako, Pastor, din sa lantay, Pastor.
2: Ay, maayog.
3: Kaya inom ko kada buntag.
2: Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga na og salamat
3: kay
2: Gaya.
3: Makatabang yun ang bigimak, Pastor.
2: Okay.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
2: Yes, Igan.
3: Magkasimoy ni ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
2: Okay.
3: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
2: Okay.
3: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon, dili naman siya makaliho. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botilya, tulo ka botol. Karon siya Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigdaanan.
2: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makaliho. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay tuloy kay siya panalangin nga iya gid panglangina na mao haplas nga may akong ginagamit sa iya.
2: So aroma herbal oil ka Igan.
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga, itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo nga, muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
2: Okay.
9: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun na ayo!
9: Naa pa di ay na!
10: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
7: Kanindot no?
10: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD, Quezon Printing Services.
9: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
10: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
8: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili mali kayan nga kita mo taliwan, e walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur, Villa Nueva Funeral Homes.
0: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayong gipinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong huwag? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Oh! Oh! 98.5

0: mo. 98.5.
1: Unsa may ato igan?
2: Ako po, testimony ang aroma.
1: Aroma, yes. Gagamit ka aroma?
2: Oo, oh, nga-aplas ang aroma, pastor. Nga, ang among sakit sa kanyang mga katukatol, importante yun kaya nalipay yung wala po.
1: Wala?
2: Oo, ang katulang nga-aplas na mo, ang aroma.
1: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
2: Sa Ginoo, Pastor Dan.
1: So igan, salamat din kayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
2: Noel Estina.
1: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
3: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
4: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema Mare, ate dahil sa FA phone

0: gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
1: Kanindot no?
0: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
2: sa GRD Quezon Printing Services.
3: Doon na tadiri no?
4: Accessible o affordable nga printing services.
0: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: May buntag. Para ilalangga kisa ngalan? Na hospital ka lang ga?
6: Ako dahil itong bata na 50-50 sa hospital.
5: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
6: Nakuma.
5: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsay na itabo di ay sa imo?
6: Nadaan sa computer.
5: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
6: Oo.
5: So, sa dahil na itabo?
6: Nag-inom na kong Big Mac. Naunian ko.
5: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa hospital?
6: Pulo kaadlaw.
5: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
6: Oo.
5: So, likay nagdulag computer?
6: Dili na.
5: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
6: Salamat, Pastor.
5: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ta kay Jesus. Oh, kay Jesus.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos ga Green Coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: May good news!
3: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
2: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
4: Sama sa large format, outdoor sticker.
5: Tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker. Personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, Panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
2: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
7: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsasay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
11: Sukad karon, mataghamay, kauban yun kanon ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
10: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
12: Surprise, Lola!
13: Hala, onsya na!
12: Happy anniversary, Lolo, Lola!
13: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpaulin!
11: Naapay mga t-shirt, oh!
13: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lula. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. piro. Ay, siya. Sika mahal ng kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong silibrasyon?
9: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kayo.
14: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
2: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
16: Rahaplas po kag-aroma na eh.
17: Oh, maugali, papalis ko itong pag-ana, ani ka distago, nagpalis ko duha.
16: Okay, duha ka aroma, okay.
17: Hindi ako lang ako, nindos niyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
16: Oo.
17: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhaan, tambal ka,
16: okay. Makayog yun. So, imong punto na ay, nangapras kag aroma, na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
17: Oh, nindos na kayo, pagtulog na ako karon ba?
16: Salamat sa ginoon, Naya.
17: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulong na kong kuhaan na. Tiyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
16: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
17: Salamat, Iwi.
18: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
18: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Oh, oh, oh.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon nga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Yes, Egan.
5: Magkasimoy ni ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
4: Okay.
5: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
4: Okay.
5: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tama ba siya hubang mo yung yaplas, limboto, di na ulian. Then karon, bili naman niya siya makalihok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka bitol, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gin siya sa yung higdaanan.
4: Salamat sa Diyos.
5: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
4: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
5: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
4: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
5: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikas kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, mamuragid akong kita tambal. Naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
4: Okay, salamat, Igan. Salamat, Igayo.
5: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
4: Okay. Everybody
6: line up! Hala! Kagwapa ko dahil ni mga tarpulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
7: Quality nga printing services, apaan ang presyo, barato na kitayo.
6: Naapari ay na!
8: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpulin printing na asabtay signages.
7: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
6: Doon natadirin no? Accessible o affordable nga printing services.
8: GRD Quezon Printing Services na himutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Anyway, salamat kay Igan sa pagtawag. Dalay ko ng Diyos. So, nakabailaing masulti sa ato mga tipaminawan?
5: Oo, salamat sa mga naminaw karon sa pinagi sa Minimax. Nakabato na o bagong kusog. Ang mga isod pinagi sa tabang. Usab sa Ginoo sa mga pag-ampo. O ako kining ipaabot sa inyo. Basin kung doon ako sa'yo kamoy. Kasi nga dan sama sa mga isoon. Gamit ka mo sa Minimax. Kay doon ay dakugin kayo ang gibot sa Ginoo. Bagong kusog sumala sa iyang pulong. At katungulay mga umoy tagaan yung bagong gusto.
4: Yes.
5: Sige, salamat.
4: Salamat, Igan. Salamat, o ga glory to God.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisha.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisha, ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Kinsa ni Palayog o Tagaasa?
7: Sige na ho, tado ni Tagaakandayog ng Loreto Agusan del Sur. Kagtumanggong akong bayaw pastulan na nakuma, amo tong di kuana, amo tong di pa inong og gizimas o niya. Ibalibaran lang siya o dukol diha sa Loreto, limak adlaw niya diha. Oh. Ibalibaran na siya sa doktor, pagkalimak adlaw niya, iparipel sa tagong kay ito na daw mahibalan, ugun ka ng sakit niya kayo na kumamagod siya pasto, dili makatingol, dili makamata siya, di pagitan ganin niya, di karga na siya sa ambulans, amo paganin di bukan, iyang mata, di bulikat na amo, iyang mata ba, niya, amo di tuslok-tuslok, di namang di mulihit iyang mata, niya, amo na lang siyang di pagayon, o ato sa kuan tagong niya, amo di ulitog na lang siyang baba, kung bigi max, amo di pusaw, di dasok na amo sa iyang baba, niya, pagkakaadlaon, pastor, naginhuk-lihuk siya kay kalibangon ko no. Ya, nakalibang. Yan, hugasan sa akong manghod na banan niya. Hugasan siya kay nakalibang na gigiha sa iyang higdaanan. Pag humili naghugas, pastor, naglingkod naman diha sa katres. Nakalingkod na unya. Taod-taod, nangadtumi dito. Kay silingan naman amo, nagadtumi dito, nagsitang. Amo siyang, amo ka na, amo kumusta naman ka. Isya nga, isya. Kaluoy sa Diyos, impan niya, maayo naman ko, impan niya, nangayo dayon siya ang pagkaon.
6: Kamusta si karon ang maong pasyente? Imong bayaw?
7: Kaluoy sa Diyos, pastor, bubera siya na ayon.
8: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Add dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
2: Kinsa ni pala yung taga-asa?
10: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
2: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
10: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na itong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginaghubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw diha sa lawas?
10: Nako'y arthritis.
2: Naka-arthritis.
10: O, nagpasik ato sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
2: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
10: Tulog ka-adlaw.
2: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
10: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
11: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang gipangita ni ana ang GRD Printing Services.
12: Oh,
1: kala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
11: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
11: GRD Quezon Printing Services na himutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon. Kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
5: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
6: Kala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
5: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
8: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: O sama yung mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
12: So, mensahe sa katawan na naminaw karon nga mugamit sila na yung half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin ikan sa kinunga. Makaayugin siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Naulian din siya sa kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplan.
11: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
12: Okay pastor, salamat po pastor.
11: Okay.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kiniyang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
13: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. yun. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
14: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
15: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
14: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
15: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
14: GRD Printing Services?
15: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
14: Kanindot, no?
15: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
16: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
17: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
18: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
18: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
7: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay nabukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
6: Oo.
7: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pindimak kay ako bitaw ang dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
6: Okay.
7: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pindimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw ng mga mugaw.
6: Oo, mugawas na sa iya.
7: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako dahil ko ano niluan sa butong ban, Pastor. Oh, Pastor. O, namin hindi ko, Pastor, ano yung bendimak. So, salamat yung Pastor pala.
8: Everybody line up!
9: Hala! Kagwapa ko dahil mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
2: Quality ng printing services, apan ang presyo, barato na kita ayo.
9: Naapari ay na!
10: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
5: Kanindot no?
10: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD, Quezon Printing Services.
9: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
10: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
6: Kinsa ni pala yung taga-asa?
12: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
6: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
12: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng kuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
6: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano may imong paminaw di sa lawas?
12: Nakoy arthritis, Pastor.
6: Nag-arthritis.
12: Oo, nagpasik ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
6: So, igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
12: Tulog ka-adlaw.
6: Okay. So, karun, okay na karun. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
12: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
6: Amen. Okay, salamat din kaayos sa pag-testify.
2: Bisan ka, boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang dekalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
13: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, dekalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
0: kontakin mo diyan, kaibigan.
8: Si Mrs. Roselyn Masinunis, Pastor, sa Tagum.
0: Yes. Katong akong na himamat diyan, no?
8: Oh, Pastor, magtestimonyo unta ko, Pastor.
0: Sige, paliyog, kaibigang ate, no?
8: Napasalamat ko sa Ginoo, Pastor, no, nga nakapalit din mi og katong BG Max, katong sa Tagum. Pag-anini mo din sa Tagum, Pastor?
0: Oo, ate.
8: Okay. Kanang... Sa ako pong, isa ka po nga lalaki, nabikin niya si El Pastor kay kanang, kinilaging, kaya sa mga bata, Pastor, Unya karon, kanang mula kao siya, Pastor, mut-mut daw niya sa yan si El, sakit na mula kao siya, kanyana siya sa, nangyana siya, Pastor, nga, Manila, katong ipainom ni mo sa ako, Aba, katong ipakaon mo sa ako, ang kapsul, Manila, kanang, dahil na din ako, Manila, kanang, nawala na siya, ang sakit na, ang wulwul sa ako, ang katong tiil, anak siya, Pastor.
0: Salamat sa Ginoo.
8: Oo, nagingon ko, Pastor. Salamat, Lord. Salamat na laikon sa Ginoo nga. Kanang sinaagi sa BG Max, Pastor, nga, kaisa lang nila na faith, Pastor, na bati yun nila ang kaayuhan. Nalaikon din ang
0: Ginoo. Amen. Pastor. Salamat kayo.
14: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
14: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

Sound 1-2-3, vabbè. Sound 1-2-3-4-5, sound check 1-2-3-4-5.

0: Pinaagi sa iyang pangalan. Yeah!
1: Ikaw ba dunay gasa? Iksuna ti mana kana.

0: atong gitimbaya usab ba? Nagatutang nga nag-join sa business atong baseball karon pasunik. Atong gitimbaya ang atong mga kumparing bishop. Bishop Boom Udang.
1: Uy, yeah, sa kagayan.
0: Bishop Alex Edwabi.
1: Makumpare na ito.
0: Bishop Galior. Bishop Maxi de Sabutuan.
1: Wow.
0: Maxi Tiguman. May buntag. Bishop Tom Mascarinas. Uga usap pasunik ang atong migo na Kuya Bishop Noel Centeno dia sa Cebu City. May buntag kanimo dia Kuya Bishop Noel Centeno.
1: Ato di ay pagtimbaya pakiguban sa kasubo sa pamilya. Pastor Tim, ang usa sa mga coordinator nato diya sa San Francisco, si Igan Nimpatuban. Nipanaw na, Pastor Tim, sa Tuban family diya sa Barangay San Francisco. Marami po ang tabangan sa ato sa una, Pastor Tim, diya sa Don Carlos. Kalaag siguro ta.
0: Ako sad nga gitimbaya ang akong mga kauban diya sa Barangay 1, atong mga council, labi na sa atong kapitan diya, si Kapitan Glendel Bilderol. Maimbutag kanimo da Kuya Kapitan Glendel Bilderol o sa akong mga kauban nga mga council diya, no, sa Malaybalay City sa Barangay 1. Maimbutag kanyang tanan. Ugusap sa akong mga staff diha sa itong mga clerk. Kang may gamutan na, may buntag, may. O kang Jusila Dalinanto, may buntag, Iris Apaw.

0: Yes, Igan.
1: Magkasimani ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
0: Okay.
1: Hindi siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng Pastor. Tapos, doon na siya ay sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
0: Okay.
1: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan, sama sa sampot na ulian. Ang ito siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon dili naman siya makaliho. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botilya, tulo ka baton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
0: Salamat
1: sa Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay ako kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
0: So Aroma herbal oil ka igan.
1: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
0: O sa may imo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
1: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
1: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
0: Okay.
2: No, nganong katakian ka man?
3: Sakta sa ayaw ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakta sa akong hubag, sakit pa jod ka ayaw akong tuhod kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wadji hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lo. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod,

0: sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaol, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil.
1: Aroma Herbal Oil.
0: Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang bulan.
2: May buntag din mo diyan, kaibigan.
3: Good morning, Boston.
2: Good morning. Pwede ba magpaila-ila, Igan?
3: Ako si Judy Ann. Umagad ko ni Gina na hatado.
2: Okay. Kaibigan, Judy Ann, pilain mong pangidaron.
3: 26,
2: Boston. 26. So, paliog istorya ka na mo ang metungod sa problema ni mo si Mong Tutoy o unsay na imong nitabo.
3: Kuwartan po siya, Boston, na pag-anak na ko sa akong kinamahulang niya anak. Pagawas niya, wala siya ka tutoy. Kaya hubag kayo akong tutoy niya. Libuto. Mulag nahimuan siya og bitot. Niya ang ako ang libutan ato, Boston. Kapturang gigi magsipito ka buo.
2: Imong gipatuluan?
3: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag, di ba kabuok ako ang isa?
2: Oo.
3: Nasamad. Niya ang edisen sa doktor, magingan ang doktor nga, kana daw maglap-lap daw siya o kanang unod sa ako ang pat sa lawas. Tapos mo daw itahi dito sa kapang ako kaayo nga bangag.
2: Oo.
3: Niya, na si mama, gikan mo si mama ato og sampal. Nagpalit siya og gigi mag isa ka grapa. Itagaan ko niya og pito ka buok. Niya, maura to ako ang ginaming pintos doon nga ginahaplas.
2: So okay na siya? Napali na katong sabad o na-kuha na siya? Naulian na?
3: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
2: Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo.
3: Oh, dako kayo ang alibyo, Pastor. Natutulad yun siya kabuok akong yes. Hihaplas sa samad.
2: Glory to God.

sa matag pitik sa orasan. At dunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Og karon ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines.

0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dalay ko ng Diyos, sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula o sa ngalan usab sa atong Aroma Herbal Oil ang atong pinagpalang haplasa. Sa ngalan sa atong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Mudapit ka ninyo, sulod sa 30 minutos, alang sa atong Mindanao Visayas Headlines. Atong sayron ang pipinagpakita mo din sa Mindanao o nabutay balitagikan sa Visayas. Atong katato sa produktong gibuhat gikan sa 25 ka mga tanom o gato kining gitawag nga Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Oil ang sulod ani og dili powder mga kaibigan. O gabase sa mga testimonies, ato kining maingon nga halos all in one. O sa klaseng kapsula lamang apan halos tanang sakit o lalain mga sakit ang tagag-alibyo mga kaibigan. Kanyang tanan, may buntag. Welcome sa programang Mindanao Visayas Headlines. Adlaw nga hoy biskaron o gapit sa 14 ng bulan sa Mayo 2026. Bago ay palang ato adungog ang programang pinagpalang musika o sa kaminungdan ng programa mataga kaadlawon mga kaibigan, madungog mataga alas 4 sa buntag. Lunes hangtod adlang Domingo o ato nakauban si kapatid na kaibigan Kuya Nick Obante, Pastor Nick Obante. O busab si kaibigan Kagawad, Kuya, Pastor Tim Langgahid. Salamat sa Diyos talaga ito Ginoo sa mensahe sa Diyos nga ato na bati karon pinagi sa duha kaalagad sa Ginoo. Aug sa gihapon ang mga programa hatod ka nato sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o mabati kini sa almost 50 registrations din sa Mindanao o sa Visayas o mausap kining atong Mindanao Visayas Headlines. Medyo nadugayan ko pag sulod igsoon tungod kay gamonitor ko sa akong apps din sa akong cellphone. Di man ako muragwa pa magkasulod. Pansalamat ka ni mo diha, Station Manager Ivy Claire sa mawi panagatag o feedback nako. Communicate ko sa akong technician diha sa 98.5 Radio Kaibigan pero medyo anatindi din ang cellphone. Saka, kaya wa ko masayod kung nagtiyog na ba o wala. Paminawa niyo diya, monitor yung cellphone, labi na ko ako tingog. Diya, taga 98.5 Radyo Kaibigan. Diya, kang Joshua Season. Paki-monitor yung cellphone. Kaya gacheck ta kung makasulod ba tao dili. Kaya sa akong cellphone monitor, wa mag-ubutigog ganiya. Naputuluman sa programa nila Pastor Nick. Wa na makasod lang ako. Anyway, so on, usbon ko, adlaw nga. Hoy, biskaron. May buntag Mindanao, may buntag Visayas Luzon. O tanan nga follow ka nato sa Facebook Live, Dan El Evangel. O bye-bye na katong comment nga ni ka nato. May buntag Ingoog City. Natatid ni karon, abutag gabi din sa Ingoog City. Pero di ako unya. Unya pa ko kay ang meeting unya nato di alauna pa. Kasi mga naamog sa'yo di sa itong opisina. Awa pa ko sa itong opisina. Kay alauna pa unya ang meeting sa mga officer sa kaibigan din sa Hingooga City. May buntag di sa talagag di punta kahapon. Nato nakauban ng ato mga pilanggang mga functionary sa kaibigan. Bigyan na itong mga chapter presidents and coordinators sa laim kabarangayan diya sa Talakag. Sa kaibigan, Talakag Christiana Foundation Incorporated.

0: Salamat sa nag-share sa atong Facebook Live karon. 48 minutos makalipas alas 5 karon sa uluan tudling sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Senyora citizen nga lola gitigbas sa igsoong usapod ka senior citizen sa Valencia City.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Samtang nga 28 anyos nga lalaki na sikop sa nagbaybas operation sa barangay poblasyon na Pitogo, Zamboanga del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Usa ka 31 anyos nga lalaki na baybas sa may hinatuan Surigao del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Ayop na pay musulod niya nga balita gikan sa Visayas, mga kaibigan. Osmond ko adlaw nga hibis karon. O gapit sa 14 na ni kapaspasig suon mo dagat to mga adlaw. Kamusta mong tanan ato mga kaibigan? Ako medyo ni katula kong tilaok. Kinaragurta mag-inom mo VJ Max ani. Kay mag-ubo-ubo man ko. Pero karon na pud ni. Ang adunay mga pangutana mitungod sa atong produktong Vegemax na maguiga pangutana sa ato kahapon sa atong messenger kung unsaon da paginom sirong punto niya unsang oras mo inom sorry

ata kay nubog init karon kay naanata ning matagkadlawon mag-inom tag init. Wa mag-go initanan diri sa ako nga naimutangan karon. Asbon ko kato adunay mga pangutana, pwede mo hatag amin mutik sa ato o di ba ka atong messenger o sa atong numero nga 09-2771-1212. 09-2771-1212 o di ba ka sa atong messenger Dan El Evangel. Nangutan na kapon kung saan na pag-inom. Ang pag-inom, pwede mo na diretso lanlanon. Pwede po ibutan sa mga baon niya ng tubig. Pero kung iubo ka, ay suggest nga ayaw ng tubig. Mga bata, ilan na pang usangon, wala na tubig-tubig ang mga bata. Ako mga apo, doon nga nung tagtulog ka buo ka. Bisan tong akong apong usap pa katuig kapin. Mulan lang siya sa Vigimax Plus, ang kapsula. Walay overdose, walay side effects at kinipurong herbal mga kaibigan.

0: kadto nga mo testify, pwede ra gyud mo tawag sa numero, malipay kay ko kung masayran ang testimony sa kayo ni mo na angkon o man kami gamit sa tong produkto nga Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula. Atong oras karon 52 minutos makalipas alas 5. Sa dili pa ta magpaminaw o di pa nato ipalusot ang unang balita mga kaibigan. Ato na paminawon kini usa ka testimony sa kayuan nga naangkon human kini migamit sa tong produkto nga Vigimax Plus. Usa ka gikan sa pagkakumatos nakaangkon kini og kanang nakamata mga kaibigan. Ani ang maong testimony? Kinsa ni Palayog o Tagaasa?
1: Hindi na ho sa domin, Tagaakanda yung Lorito o Gusandilsor. Pagkumanggong akong bayaw, pastodan na nakuma, amo kong gikuan, amo kong ipainom o Gizimax o niya. Ibalibara man siya o doktor diha sa Lorito, lima kaadlaw niya diha. Oh. Ibalibara na siya sa doktor, pagkalima kaadlaw yung iparipel sa tagong kay... Ito na daw mahibalan o kung ka ng sakit niya kayo na kumamanggod siya pastor, dili makatingol, dili makamata siya, di pagitan ganyan niya, di karga na siya sa ambulans, amo pa ganyan di bukan iyang mata, di bulikat na amo iyang mata, ba niya, amo di tuslok-tuslok, di namang di mulihit iyang mata, niya, amo na lang siyang dipagayan o paato sa kuan tagong niya, amo di ulitog na lang siyang baba kong Vigimax, amo di pusaw, di dasok na amo sa iyang baba niya, pagkakaadlaon, pastor, nadihuk-lihuk siya kay kalibangon ko no. Yan, nakalibang. Nadihugasan sa akong manghod na banan niya. Nadihugasan siya kay nakalibang na dilihas sa iyang higdaanan. Pag humingi naghugas, pastor, naglingkod naman dito sa katres. Nakalingkod na unya. Taod-taod na nagtumi dito kay silingan naman amo. Nagtumi dito, nagsitam. Amo siyang ano ka na, ano, kumusta naman ka? Isya nga, isya. Kaluin sa Diyos impan niya, maayo naman ko impan niya, nangayo dayon siya ang pagkaon.
0: Kamusta si karon ang maong pasyente? Imong bayaw?
1: Kaluin sa Diyos, pastor. Dubera siya na ayon.
2: Igan, may buntag. Paliog pala ila, Igan.
3: Si Julieta ni nga Sabsalon, pastor, taga Procres, Buklad, Asuncion. Magtestimonya lang unta ko sa Vigimax. Ako ang anak, pastor, kay nahulog man siya og na 50-50 ba kay gi-refer na mo siya sa regional. Ang kuan finding sa doktor, na failure daw ang iyang auto tungod sa computer.
2: Okay.
3: Unya na ICU siya, pastor, nya dili siya ka istorya, nalibat iyang mata, dili siya ka kita, dili siya ka lakaw. Unya kanang pila ka adlaw mo ra dangtag tulo ka adlaw siguro, pastor, gikan pag admit na mo, ang gisulod na mo siya sa ICU, pastor, gipatake na mo siya og Vigimax. Kaluyan sa Ginoo, pastor, naulian na jud siya karon.
2: So okay din mo anak, nakagawas na mo.
3: Wala pa, pastor, pero karon sa adlaw makagawas na siguro siya, makalakaw na siya, makakita, makaistorya na siya.
2: Ay, salamat. So, samtang na sa ICU, inyong gipatuloan niyang baba sa Vigimax?
3: Oo, oh, iyahan mo ang ginahalo sa iyahang gatas nga ginaho sa iyahang ilong.
2: Sige, Igan, patay ng Igan sa pagpainom, ha? O, patay na po tayo mag-ampo nga maangko niya ang kumpitong kayuhan.
3: Oo, oh, salamat kayo sa inyong ang Vigimax capsule, pastor.
2: Okay. Salamat, Igan, sa pagtawag. Salamat din kayo. May buntag. Para ilalangga, kisa ngalan? Na hospital ka lang ga?
4: Ako dahil itong bata, napipipipi sa hospital.
2: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
4: Nakuma.
2: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsay na itabo di ay sa imo?
4: Nadaan sa computer.
2: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
4: Oo.
2: So, sa dahil na itabo?
4: Mag-inom na ko Vigimax. Naulian ko.
2: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa hospital?
4: Pulo kaadlaw.
2: 10 days pulo kaadlaw. So okay ka na karon?
4: Oo.
2: So likay nagdulag computer?
4: Dili na.
2: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
4: Salamat, pastor.
2: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ta kay Jesus. Oh, kay Jesus.
0: Ato nga nabati ang tulo ka mga testimonies. Katong testimony sa giplay usa sa katuusa katong na komatos nga taga Agusan del Sur, taga Talakugon nga gipapuli na sa doktor kay wa gimulian apan paabot sa balay na kamata human gipainom sa Vigimax Plus mga kaibigan. O katong sa kabata pod nga nasa ICU nga nasa Tagum taga Asunción na Davao del Norte nga atong dugog isuon nga gumikan sa sobrang dula sa computer na kumatos. Ako di masayop, muraga, tindi siya na kumatos. Nakamata, hilakbitaw ginahan kay grabe no, pira palang kapsul na painom, nakamatay ang anak kong naulian, gani ang kanindot, nakagawas dahi sa ospital, no, atong pagkamata niya. Ani ang atong produkto nga Vigimas Plus sa pinagpalang kapsula mga kaigsoonan. Oil ang sulod ania og dili powder. So kung usak ka sa nakaangkon og kayuhan, pwede ka mo tawag. Bisan karon mismo dayon, ipaabot ang istorya sa kayuhan mo na angkon naman kami gamit sa produkto nga Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula. Daga na ang nalipay ani, gikan sa pinakaubos ng edad, hangtod sa pinakamtong na nagagamit ni ini. Para sa tanan igsoon ha, para sa tanan. Di lamang pagtao, apil po ng hayop ha, sama sa kabaw, baka, kanding, ero, ering, manok. Natay mga testimony sa ani igsoon nga naayo. Abis sa tag-iya, mamatay na iyang baka. Kapit na ito'y baka sa unang ihaw na unta. Kay di na makabakod. Pagsuwayan nila o gatungab, painom sa Vigimax igsoon, naulian, nakabakod. Naputoy kabaw, naputoy kanding. Kanding ipaak sa irog. Sa iro, medyo kuyawan ang kuan. Ang tag-iya sa iro kay abis yung magkabayad sa kanding, pero paim na ng uga aming gibubuan ang samad. Pinaakan dito sa lawas sa kanding so naulian ang maong kanding. Atong oras karon 58 minutos pangalipas ang alas 5 o karon sa detalye sa atong mga balita.
5: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Balita pagkita mo diha sa Bukidnon mga kaibigan. Osa ka senior citizen nga lola gitigbas sa igsoong osa pod ka senior citizen sa Dakbayan sa Valencia. Oy. Aron ihatag ang detalye ni ini atong siren na ang report ni kaibigan nga Charmi Pahangin. Nanukad sa 98.5 ang radyo kaibigan na Valencia City. Kaibigan Charmi, ibalita mo.
5: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Naangon og gidala sa balaytang balanan ang usa ka senior citizen human gitigbas sa iyang kagalihong magulang sa usa ka insidente sa Valencia City, Bukidnon niadtong Lunes sa buntag, Mayo 11, 2026. Ang biktima gilang si Alias Florenza, 64 anyos, samtang narakpan ng suspect mo si Alias Fidel, 66 anyos, kaparang lumulupyo sa Prokdos para kay mabuhay Valencia City. Base sa report sa Valencia City Police Station, pasado las 10 sa buntag dang naitabo ang mga insidente, samtang ang biktima nagapanghugas og plato dool sa atabay sa gawas sa ilang panimalay. Sa kalit lang, mitungha sa iyang loyo ang suspect og itigbas kini gamit ang usa ka lampas nga miigo sa likod nga bahin sa iyang ulo. Human sa insidente, gilay nga gidala sa balitambalan ang biktima aro batambalan sa samad nga iyang naangkon. Sa diyang mi-responde ang mga sakop sa Revitalized Police sa barangay or RPSB, dali nilang narakpan ang suspect kung na-recover sab ang maong lampas kagigamit sa pag-atake. Sa pagkakaroon, ananas ako sa diya sa Valencia City Police Station ang suspect samtang parain pa imbisigasyon sa maong panghitabo. Balitang Rod Granato sa Vegemax Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Nanukad na lamig ka sa 98.5 Radzo Kaibigan Valencia City News Center. Chris Egan, Charmy S. Pahangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Nasalamat kay Biang Charmy Pahangin sa maong report. Kapsa, nag-ura sa Egan. Napatay lang yung balita kay Pabutunta. Karapusang balita, hayop ma ato pati mapalusot. Iksoon, 28 anyos na lalaki nasikop sa Dagbay Bus Operation sa Barangay Poblasyon Pitogo sa Buanga del Sur. Alang sa detalye atong dawat ang report ni Kaibigang Francis Ralph Limit, nanukad sa Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
5: Mindanao, Visayas Headlines.
7: Nasikop ang usa ka 28 anyos nga lalaki nga residente sa Pitogo sa Buanga del Sur ug bagong giila nga street level individual. Nasikop kini atol sa inyo sa drug by bus operation nga gipahigayon alas 4:15 sa hapon kaniadto na lakabay nga adlaw dertong dapita sa May Prok Banana, Barangay Poblasyon, lungsod sa Pitogo sa Buanga del Sur. Ang mga operatiba sa Pitogo MPS uban ang mga personahe sa 2nd Zenius FMC uban sa koordinasyon sa PDEA Region 9 nga nagpahigayon sa operasyon nga resulta sa pagkasikop sa mga suspek nga taga Pitogo sa Buanga del Sur. sur. Nakuha gikan sa posisyon og kontrol sa suspect ang tulo ka small size transparent plastic sachet. Nga dunay sulod nga white crystalline substance nga gituang shabu, usa ka basyo, sa Berlin cigarette pack, usa ka lighter, usa ka tinog nga 500 peso bill nga gigamit isip bypass money. Ang mga nasakbit nga mga ebidensya gi-forward na sa Provincial Forensic Unit Camp Abilon Pagadian City alang sa kwantitative ug kwalitative nga eksaminasyon ug ningkasamtangan ang mga suspect balhog na sa lock-up cell sa Pitogoy MPS alang sa tukmang disposasyon. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM gipo sa Buanga del Sur para sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil na pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Yemet para sa Mindanao Visayas Headlines.
5: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Francis Ralph Limit sa maong report. Atot ka nato sa produkto ng Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Overtime tagamay may magkaibigan na. Pwede lang yun ang makaputol kadtong gusto nung putol. Pero samtang kadtong nagpatayon pa sa masarap niyo kaibigan. Panayon tanin ka na po sa balita magkaibigan. Usa ka 31 anyos ng lalaki na baybas sa mahinatuan Surigao del Sur. Alang sa detalye, atong dawatong report ni kaibigang Rinalyn Lucid Martinez, nanukad sa XRM, Radyo FM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
5: Mindanao, Visayas Headline.
8: Nasakmit ang kapin o kulang sa 5 kagramos nga gibugaton sa gituang shabu gikan sa usa ka 31 anyos nga lalaki nga wala panganlin sa mga kapulisan human gipahigan ang Joint Anti-Illegal Drugs Operation pinaagi sa baybas sa mga kapulisan sa Hinatuan Municipal Police Station. Pinanguluhan ni Police Lieutenant Cheryl Tirindon DCOP ubo sa direktang pagtumala ni Police Captain Joey Simonato Acop lead team uban sa mga personal sa PDIA Surigao del Sur Provincial Office natong Mayo 12:26 sa oras alas 3:47 sa hapon sa may barangay Maharlika Hinatuan Surigao del Sur nga resulta sa pagkasikop sa usa ka 31 anyos nga lalaki nga residente sa barangay Bituon Hinatuan sa Gingong probinsya. Nakuha gikan sa dinakpan ng 4 ka piraso nga heat cell transparent plastic sachet nga dunay sulod nga white crystalline substance nga gituang shabu nga mukabat sa gibadabana sa DDB market value nga 34,000 pesos may bus money uban pang paraphernalia. Ang manasakmit nga butang giimbentaryo ug gimarkahan sa presensya sa mga barangay official sa barangay Maharlika Hinatuan Surigao del Sur ug media representative atol sa operasyon ay dinakpan gipahibalo sa iyang constitutional rights o ganaan sa kustudiya sa Hinatuan Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinalyn Rosette Martinez sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
5: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Rinalyn Rosette Martinez, nanduka diha sa DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur. Mga kaibigan, overtime na ta. Sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, og sa ngalan usab sa atong Aroma Herbal Oil atong pinagpalang haplas og sa atong mga partner stations and reporters, kaibigan. Ako kini si Pastor Dana Dangalio. Temporaryong manamili itong mag-aingon, prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygon ang Diyos.
5: Mindanao, Visayas Headline.
0: By the way, alang sa atong mga viewers sa atong Facebook Live, mapadayon ng kugamay para lang gitimbayaon ng atong mga followers sa atong Facebook. Good morning. Og maayong pagpaminaw, Yuli Dacuplo Galacio. Og mausap di akang kabigang Rosinda Pangilan. Nil-nil kagat-kagat. Matupan ni Pasudan, grabe ka-efektibo ang Vegemax. Pasudan, gipanalangin ang giyod sa Ginoo. Pasudan, salamat sa Dios. Og dalay ko ng Ginoo. Og bisan usab diri sa among group chat na ay among pito ka iro pastor pag naay bateo na Vegemax man akong ipainom labi tong na distemper ang isa nako ka ya pura baby. Salamat kayo ma'am Ivy Claire, nag-comment din sa among Facebook sa among GIS group chat sa Messenger. Anyway, salamat din kayo. Mauniingon na ito ang atong produkto igsoon. Di rin ipang tao, kundi pang hayopag. Good morning to kaibigang Dayaon Rix and to kaibigang Antonio Senior Villarreal. LV Ray Caime. Igan LV o ba kanang Dagat Kidava Valencia. Matpanya morning, Pastor Dan. Ako mama, Pastor 97-year-old na. Aroma og Vegemax lang iyang maintenance. So, salamat sa Dios. At least, all eye side effects and so on. Aroma ra gyud og Vegemax may mindanan. Salamat kayo kaibigang LV o Badagat ki Davao 97 glory to God sa edad. Ako'y ampo nga maabot og 100 og lagpas pa 100 ang edad sa imong mama. Dalay ko nang Ginoo aning taas kay edad. Vegemax ra og aroma ang mindanan sa aning. Elena Bersiro maayong paminaw og kang kaibigang Rosalina Mariano Pante. Thank you for listening. Iganji Lord o bahingoog may buntag di kanimo. Ang kaibigang Ruby Cento, may buntag igan Ruby. O sa Flash FM, no, may buntag diyan ganyan. So, lagi ito, mo itong medyo wakday ko makasulod sa atong apps. Kay murag wakday mo up dito sa 98.5 ang atong apps ganyan. So, dito na sila nagsulod daw sa kwan siguro sa atong ang uban sa atong live sa atong Facebook ha. Leonardo Acidelio Bantoto, igana Leonardo igan Victor kita-kita taon niya, may munta di kanimo. Og dia usab kang kaibigan Dominic Granada Acapulco. No, dia sa natoy nangutan na sa ako taga kuan taga Tandag. So mapalit dia tong produkto Ixon dia sa Rosario sa tindahan nila ni kaibigan Nick Acapulco dia sa Rosario Tandag City. Ani Jose dia sa Tagum City, thank you for listening. And Nilfa Galangi, and to Juscelina Bulanta, and Igan Susan Acapulco, sa mga users ng Vegemax dia sa Kinapawan. Mapalit itong Vegemax dia kang Kuya Larry o Aroma. Medyo light ang presyo kay dealer man na siya dia. So nagnay gamay patong. So natay Aroma. Ang atong Aroma dia ay tag 100 na ang atong dealer's price o ang atong SRP ana 120. Kung uban siguro 130. Pero at least, no, di kay mahal kumpara sa uba. Kay grabe kamahal ang mga ingredients. So, it's either 120 or 130 ang atong SRP anda. Atong mayong taga SRP, suggested retail price, 120 to 130. Ang atong dealer's price, ani, 100 pesos. Juscelina Bulanta, o kang Gilbert Amuri Bersiro Ando Senior, may punta niya kaninyo. Mga Ando family di sa Bugaon. O kaibigan Nelsi Pasili, nalipay ka iko. Ayop, minagnako di siya malimutan pag magkita mi. Nelsi Pasili, salamat ka kayo. Po nila kung gugma para sa buton sa Diyos. Akong kauban kapon sila dito sa meeting sa kaibigan sa Tikalaan na Talakaga. Good morning to kaibigang... okay. Mga igan... manamilit na ko, nakukaroon din ni sa Hingog City para sa meeting sa atong mga leaders sa kaibigan din si Hingog para sa padayong pagpausuwagan sa atong grupo din. Og salamat sa Diyos nga paday nagtubo ang atong grupo kay sa pagkaroon no, ang atong cash out sa mga mupanaw nga nauna 25,000. How I wish nga maabot na po anang puntuha diya sa Soligaw ng atong grupo makiksunan. So ang atong grupo din sa Hingog at 25,000 atong cash out pag naay mo panaw ato kanila. Nanay Bibi Mupas, may buntag og mining Plinio Borja. Thank you for watching. Good morning Pasudan. Good morning sa among gwapong Pasudan. Watching you live, Nanay Bibi Obislix. Nanay, maing aga, may bunta niya kanim. Hopefully, makabisita ko diya, pero murag next week pa. Mga followers sa atong Facebook Live, bye-bye for now. Ugma na pod sa itong programang Pinagpala Musika. Uban-uban na po na mga kaibigan. I hope, ugma. Kung asa man ko mabuntagan, natay insaktong signal. Di ba ka, makauli na ba ka ko niya siguro. Bye-bye mga kaibigan o gamping ng tanan. Labi na karong panahon nga medyo muinit o kusog, muulan pagkahapon o kalita. Bye-bye. God bless us all. To God be the glory.

0: Naan, tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
1: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials, o syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Wa kanay pangitaon pa, basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
3: Sa dugang kasayuran, agtua lang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
4: Naughty 8.5.

0: mo.
1: 98.5
2: Numero 1 sa balita.
3: Look, kapag sa may kasutos ba yung 4 mil amyang?
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Anong mo? Malumong nga kasing-kasing alam yung taon na pasma.
2: Numero 1 sa musika o galingap. Radio Kaibigan, Valencia. Ni Naga Sibya sa Tinoan
3: sa Bukid Non.
2: Radio Kaibigan. Isumbong mo kang kanan, kaibigan.
4: Uni, ato, uni. Alasais, bait dit, mga kaigan, mga kaigalaan, mga kaparindihan, mga kasiliganan, mga tulibagbag, mga driver, nga mga badlungon. O ga, Philippine Darna Association, ding Darna! Ang bato. Magandang umaga po. Welcome ang baruganan, kaibigan. Makapulaw, yun ang naitabo, kagabi sa ato ang hindi magandang unsa naman ni atong atong nasod ay ha natik kalinaw ani in town utang buot mga politiko gato mga dumala kaninyong tanan tagain da sige na lang tug away magsige na lang mug away dias natas pa politika ay sus Diyos ko ang hukom ang katawhan man what election umikan lagi sa kini ang di magud mawala ni tao sa hay normal tugid mo balos pag panimalos na maginaw kung sa po na ang kalibutan. Pero unta, huwag na itong may ihimplo lagi nga. Kamoy ka pang lingko di ha, ihatag ninyo mayong ihimplos katilingban. Dili kay gubot dito, nilabayay dire, dinautay dito, non san taon mo eh. Kaya pag kauman, magludluhon mo dito simbahan, ampu-ampu, maruning ng mga buutan, gaba. Gaba na lang, may ginigon nga. Nagsimba pa ba mo?
3: Agay!
4: Sabi ya si Karin. Atong isgutan ka ni Karon taon-taon, aron masabdan sa ato makaigsuunan, idiosets, legal. Karong abanado naman kayong naandan ng atong programang baruganan. Sugdan sa pag-apo. Ayaw mong panghawa kay nindonan kang mama morning po. Kaninyo, luko kitang tanan, yung gamuganago po. Espiritu Santo. Noon namong ama magagagahom sa dili gayud agpulong sa among pagpamo Ginoo. Dagno sa libo kalibong grasya ug baga panalangin nga imong gibuo dinhi kanamong imo sa matagadlaw Ginoo. Salamat kay Ginoo.

0: pagkatuloy Ginoo imo kabing gibanan, imo kabing gibantayan ug dugang lugway. Lug din ikaw lamang Ginoo ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod, kanus akididamo ibalik diag kadimo, pinasubay Ginoo kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon nga tao. Sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan, ang bayad sa pagpakasala, mauman ang imong giladid kanamong tanan, ang imong gitawa Ginoo ga kamatayon. So sin is death and nobody escapes death. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa grasya sa mong talad kananan, sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan, kahumayan, kamaisan, katuban, magaotanon ug mga lagot mon. Kining tanan Ginoo dili ug dili ikalibod, magapanalangin nga gikan ug gikan gayud kanimo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong, mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imo mga balaan ug mga bulawanong pulong. Moy dahimo na mong giya, moy gihimo na mong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaisigay aron dili kami mitumpawak sa dalan sa kangit-ngit ug kaparutan, aban ang dalan Ginoo paingon sa imong giandam kanamog da, ugway kamatayon nimo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Ginoo kaming tanan usab nga nanagampo karon, nagatuktok ug nagahangyo kanimo Ginoo sa datad sa pamulitika ang among nasod Ginoo. Nagkaguliyang na kaming dan sa tagsa-tagsa ka mga baruganan, sa tagsa-tagsa, labi na gayod sa datad sa pamulitika. Lamdagi og hikapang ilang tagsa-tagsa ka kasing-kasing Ginoo nga mupatingnaw sa among nasod. Ginoo, kung ang tanang sagbot mga laya, kung ang tanang bulak mga laya, magpabiling labas sa tagsa-tagsa namo kabaga panumduman. Kinabuhi, magpabiling na sa abo Ginoo lamang kinabuhi, abot sa imong pagbalik, aron namo nga anaa ka sa bagad langit. Pagdaygo ng imong ingharian, matuman ang imong agkalano na mo Ginoo sa patagadlaw ag kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kadamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuon luwasa kami sa dadang dautan. Amoy noy no deyo talangit, agparagala noy kangala no numaroyo, ugoy niyada noy gumagano gatuman, kapag sugo no kay tusuini no kalibutan. Noy nuggo ilango noy puigo agoy ka mga oto, no makasasalo susunga dunto no, nakasalo ganami, buligi koy oyogo no goy, paruot no batasan. Amen. Lang sa ato mga kaigsoon ng mga Muslim, manirahim, alhamdulil, rahirabi, maligyaw mi din, iya ka na budua, iya ka na stakim, idinad saradal mo stakim, siya talasin na namdahalahim, gairil makdobelahim, wala dalen, abed. Laila Hakbor!
1: Isumbong mo kang Engineer Robiga!
0: Maganda kumaga po! Welcome na usab sa atong Thursday!

the edition sa tong programang baruganan kaibigan. Sa to makaigsuna mga Muslimo piyaga na pipita amin ng mga pagri. Sa to makaigsuna mga matigsalog bayad na masulom, mga manubo madayaw no kasuman, mga Ilocano na imbag na bigat kadagayo amin na inaga, mga Pangasinenses, masantos ya kabuasan itiki amin. Auturan ko dura ang mga kailungguhan, ayabaw mayugid nga agas ang inyong tanan blahaw. Mga balanan kayo tanan, dabawin niyo ba diyaw na budag? Sorry ka noon. Mga dabawin niyo ba diyaw na hinaat? Mga sorry ka noon, marajaw karajaw. Butuan noon ba diyaw na hinaat? Mga klanon mayad nagsapa. Mga tagaipugaw, diyaw na mahinaat. Sabagano, buenas dias, mi amigos, el mi amigas. Mga blaan apiw plapus, mga tiruray apiw hepe wendo baganan akong usbon, magandang magandang umaga po. Dunay dili maayong panghitabo din sa itong nasod, labi na gayod. Itaos, balay sa Senado. Nagbuto-buto ang atong sa gabi, unang buto. Sunod ga buto-buto, alas 8:10 sa gabi sa pamahayag sa USA na Office of the Senate Sergeant at Arms batod pa ni katuang atuang Senate Sergeant at Arms nga si Police Major General Mau Aplasa batod pa niya nga gipangutan na siya sa mga media nga doon na kuno sila lang aristohon apat pagkataon at taon sugod ang buto-buto bagong Senate press pa niya pag alas 6:46 kaya paabot sa giniang articles of impeachment na dawat nga taho nagingnan sila nga bagate na Senate kay nag-warning na nga umuwi na at bid sige na gibantayan sa mga media ni Naog floor Naog siya sa second floor apan igo na po ni Naog nag-lag galit ni balik nagsaga moto pastilan ginoo pag alas 7 pasado kapin kong kulang mga alas 7:05 lockdown sa Magadiot gani in chronology of event do una inyong madungog ang giniang buto-buto nga naitabo dito sa Senado luoy ang una na media practitioner nga nagilak babae ito tara paminawan ninyo. Inaanis sa second floor ha. Second floor ni sa atong Senado kagabi. Na nanggawas na ang mga Marines ang atong Senate Sergeant at Arms ukuban pa mga vest. Unya nakadungog tong buto-buto ang atong gi. Malang Senate Sergeant at Arms nga si Major General Mau Aplasa nagfire di si nagfire sila og warning shot kay duna lagi kunoy gusto mosod sa Senado. Kay aron lagi dakpon or aristohon si Senador Bata gani sa tinuod lang nagpile pa man og petisyon si ganing Senador Bato de la Rosa ngadto unya ni balos ang Korte Suprema gitagaan og 72 hours ang ato ang executive branch sa pagtubag sa gihang-gihangyo ni gini ang contemporary restraining order. Apan nagsabot namang yun unta aga State President Tudina on the Executor Bato de la Rosa. So taga mga magbabalaod, mga lawyer, mga piber, time pa. Under the law, dapat muagig yun yung implement. Paminawan ninyo karon taod-taod ang legal nga punto sa usa ka abogada gatong gikuhaan o gagibasihan sa iyang legal gapunto. Ibalik na to sa naitabo kagabi nga buto-buto pagkataon-taon nagpagawas o pamahayag si ganiang Senate President Alan Peter Cayetano. Nagawas yung pamahayag

0: are high here because bakit kami paalisin? Eh, we're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. We expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. No? So the rest, mga nasa Senate, stay low. Kung may active shooters, follow the protocols.
1: Na medyo na lockdown kadiyo ang Senate, pero niabot, sige ni ang pagka alas 8:30, niabot sa Rimulya, John Vic Rimulya. O gabadod pa ni Secretary John Vic Rimulya, nga I am here to secure, not to arrest Senator Bato de la Rosa. Muna'y pamahayag ni ginihang DILG Secretary John Vic Rimulya. Aron ma-insure niya ang safety sa katauhan nga naasulod sa Senado kagabi eh. Ang kuyog pod ni abot pod pagkataon-taon, halos nagsunod sila ni PNP Chief General Melencio Nartatis. Ni abot pod dito sa Senado kagabi eh. Si General Nartatis aga hipi ng PNP. Daan naman to umaris, naan na to daan. Pero mo lagi na, ho ang ingsat, ang USA, ang Office of the Senate Sergeant at Arms, may una nagpabuto, nag-fire og warning shot. Ang katong mga gusto musulod, ni Daga, ni Sibog, pag nagbuto-buto na, they thought that there was an giniang inkwedro, wala. Nagkuhan lang, puro lang to warning shots ang naitabo kagabi eh. Ni Aosab ang pamahayag ni sina ni DILG Secretary John Vic Rimulya kagabi eh. Dito ni sa Senado kagabi eh, ha, pagkahuman ani mga senador kagabi eh, gihapon kay iya yung gi-insure nga walay may tabo diri.
2: Sir, palakas ang boses, sir. Thank you.
3: Kasama ko lang mga senador ngayon at nagpulong-pulong kami para makita talaga ako ang mag-ari. Ang chronology of events at approximately 7:46, armed men tried to enter through the second floor but were stopped by the USA. They had firearms with them but the USA fired a warning shot. They retreated at the back and then started firing indiscriminately into the air. Now, we do not have...
2: Palakas ang boses, sir. Thank you.
1: Secretary John Vic Rimulya. Muna ang kapanghitabo kagabi i-TV niya gawat. Gatanaw po ko sa Facebook, mag-TV na sad. Kay ako ginamonitor, adok ayo kagabi eh. Ug unsa gyud ya, medyo nilinaw na ang gagini ang Senado. Mingaw na, sarado ang tanan. Kay gi-lockdown nila pero ang mga reporters napa sa sulod sa Senado naapa si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ilang ipaiyang ipaimbestigar tanan og wala kuno siya'y kamanduan nga dakos klaro malang kayo nga nagpile pa og petisyon si Senador Bato de la Rosa sa Korte Suprema nga explain within 72 hours ob ato kang Senador Bato de la Rosa. So gitagaan pa sila 72 hours or 3 days. So dili pa pwede nga ilang dakpon nagkasinabot usab ang Senado o nga giniang ato nga dili sa i-implement ang warrant of arrest nga gipagawas kung giluwatan sa International Criminal Court. Ay mao lagi na under the law dapat magsubay gyud og do na may mugawas nga giniang warrant of arrest sa ICC o sa kal nga korte. Diri sa atong korte. Dili diretso implement, it is because doon na mapunta exit 3, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal claim. Muna yung naitabo. Muna nga si Sir Kini ang temporary restraining order sa Korte Suprema. Pastila, napay pamahayag ni Senator Amy Marcos.
4: Agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM. Arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay. Kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din, kaya ta, di na namin maintindihan, ano ba totoo? Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng...
1: Sab ni Senator Amy Marcos, She is also directly

0: pointing sa iyang igsoon nga naakon mo ko ni nagsugo. But kanapod, gi-deny ni President BBM. Iyang gi-deny nga wala ko no siya gisugo. Pero sa pamahayag usab ni Amy Marcos, naakon ay direktiba ang atong presidente. Kinsa bagyod tong mga tao nga nanulod dito sa Senate. Pero alang kanako, di mo na sila manulod. O wala po na sila, di ba? O lugar, magbit-bit kag mga long par-arms, busod ka Senado. Sa Ginland, but then again, they're all denying. Even si Attorney Matibag, may deny nga iyang ay nga nasa sulod. Pero sa pamahayag ko sab nga, sa Office of the Senate Sergeant at Arms, doon na giklaro ni Mao Aplaza, Brigid Osa, Aginiang Osa, Sergeant at Arms, kinsa ilang dakpon. Siguro kanto na. Kanto ka grupo nga gusto musod sa NBI, sa NBI, sa Senado. Gani, doon na sila yung madungog nga gabarina dito sa Picas, lawak nga iya po to the GSIS. Muto'y ginapaminaw nga kanunggan gani sa mga si gusto sila nga dito muagi aron makasood sa second floor, aron ilang makuha si Senador Bato de la Rosa. But then again, Senador Bato, Senate Custody on Resolution Number 44. Muna'y kaitabo lagi nga, ingon lagi sila, kadili man pwede ang Senado is above the law. No! Again, Senate is not above the law, but they are exhausting all legal remedies. Una, ipatug-itugyan si Bato de la Rosa. Tagaan si Tiagagwan kay naabianas balaod. No person shall be deprived of life, liberty, or property. Pwede, tagaan gani na itong legal remedy ang mga diskaya. Ang kini ang programa sa flood control ng ilang nakaukaw, binilyon. Para ganitong gipang naamaghantod karon, naapamanggani sa Senate custody. Si gani ang Curly Diskaya, is Senate violating the law? It is not. It is because under investigation, amo man ang kustodiya. Ngano, og nabuhat kang Garly Diskaya nga dayag kaayo ang kontraktor protektahan. Ngano, wala may nagrally-rally diha nga ipapreso ng Garly Diskaya kaya dayag kaayo nga appeal na siya sa plant control. Nga anomalia. Wa man lagi. Kan ganoon maayong ipadakop ni si gapetisyon pa magitabo ang Senado. Naaman sa ilaha. Wa man nagipalayas. Wa man ang ilang ipasibat. Walik sa bukid. Wa ba ya? Naarat sa Senado. O na nga mo na I don't know ha. Nia ang puntong legal nga akong nakutlo kagabi. Puntong legal ni sa usa ka abogada iya mo puning pamahayag ang puntong legal sa naitabo nga giniang Senate kay gusto lagi dakpon og arestohon si Senador Bato de la Rosa. Courtesy of Moderni Arabis. Niya ang iyahon aron masabtan sa baga naminaw. Paminaw yun mo maayo sa puntong legal.
1: 28.
0: Para, balik.
1: Mga kababayan, this situation is becoming deeply concerning because what is being challenged here is not just politics. It is law, authority, and due process. Let's go back to basics, mga kababayan. Under the 1987 Philippine Constitution, Article 3, Section 1, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Meaning, mga kababayan, simple lang. Walang pwedeng mawala ng liberty kung walang legal process. No shortcuts, no assumptions, no unauthorized actions. Ay isang malinaw na paglabag sa Constitution. Ang NBI at si Trillanes failed to observe constitutional and legal procedures. Hindi pwedeng dahil lang sa tingin nila ay may legally enforceable warrant sila na hindi naman issued maghabulan sa premises ng Senado. Whatever the dangers, mga kababayan, yan ang sinasabi ko. Simulat sa pol, may sarili tayong batas. Diba? Sabi nga ni Senate Resolution 44, the position approved by the Senate, it must first be brought before a Philippine judge. Kasi diba, kung ang korte na warrant, pwede namang sumuko voluntarily si Senator Bato. Ang nangyayari kasi ngayon, mga kababayan, our own justice system is being circumvented.

inclusive ang presensya ni Bato, maotnuriya na himo ng minority, majority. There is already a change in leadership. Kay 2 plus 1 man sa kay 3 si Senador Bato de la Rosa. That is why naitabo ang change of leadership. Ang timing sa pagsulod ni Bato de la Rosa, dili man na ikalimod, whether you like it or not, ang iyang pagtunga, gumikan man bisag unsaon na to guna-una. Ang pagtunga ni Bato de la Rosa, dayag man na kayo siya nga dayha. So pagtunga, change of leadership, mo na nga ang mga for the impeachment of Vice President Sara Duterte, naghinuktok. Kay pag-abot sa Senado, naibaho na sila kung sa metabo. But matod ni Senator Alan Peter Cayetano, paminahon man na to. We have to follow the rules of the law. Ato paminahon ang mga ebidensya din eh. Sa Senado, because they will become a senator judges. Sila ang muhukom. But, basing on their numbers, gusto po nila nga matanggal gid si Bato. Makuha si Bato. Why? Election og balik, wala na. Pili and still. Na po isang tong mubali na. Pagbao na nga gusto po nila yun sa Senado, ito. Kaya para na po change of command. Kaya gumikan lagi sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. O sa Surigao noon pa, dyari na nasa uyo na mo. Well, I have to be honest, Pilipino, nakasabot. Saga kay tabo karon sa atong nasod. But the real issue, sa tinuod lang, unta, undangon na ni dumot. Walay katapusan nga binaslanay. Di man na doon ay kalimod nga si Senador Trillanes doon na ginikasuko sa Duterte. Kikipapriso, biya po na siya. Sa time ni Digong, gimakmak biya po na siya gumayo. Senador de Lima, same. Wabiya na siya katiwas in town. Kikipapriso po siya ni former President Digong. Di ba? Kana sila, sila cause-oriented group. At the time of Digong, maglisod na balos na sad. Mao na lagi, walay undang ang atong nasod, walay kahusay o galinaw, gumikan lang sa puntong pamulitika. Timan ininyo ni, in politics, no permanent enemy, but there is always that what we call permanent agenda. Good morning, Mang Edwina Duanan Carrizosa. Good morning, Engineer. God is ang panahon, ang ato lang, salig na lang yuta sa Ginoo, sa Diyos. Kang aslag pa umalaran, doon na patoy tagapasay. Maman siguro ni Kang Yanda Montilla. Excuse me. Shout out ko sa taga barangay Kawayan, San Fernando, Bukidnon. Sa pamilyang Takasan, Takaisan, Kayang Taghap, Tamunan. Good morning kaninyo. Nausay buntag, mayong buntag, Engineer. Kang Yanda, amora na. Ang Yanda Mondeliano, watching from live at Quantum Residence, Pasay City. Nga taga watching na siya karon sa jadi ang Quantum Residence Dias, Pasay City. Kaninyong tanan, manginabuhi sa inaanin na lagi. Ang atong nasod karon is beset with all the political problems. Nga unta ang atong anatad sa atoang ekonomiya. Maunta na ang nakapukos. Maunta ni ang dapat gitutukan ug maayo sa ato ang mga magbabalaod. What is happening? Unsa na ang dagan sa atong ekonomiya? Kamu nga hayahay? O daghan ka na ang nag-ingon nga kalisod sa panahon? Tinuod na, bisan ako, niingon ko, karon pa ko nag-ingon nga lisura gyud sa panahon. Karon pa. Niabot ko ginaning edad. For the past 50 years kapin, karon pa kuningon, lisura sa panahon. Sama ka ninyong araminaw. Hayahay ba ang inyong paminaw? What is happening to our country? Instead, natutukan ang problemang ekonomikanon, ang politikanon, gumikan sa kadtag sa tagsa ka mga ambisyon.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: May buta ni mo diyan, kaibigan.
5: Ako si Kirik Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
4: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan? Unsa may mong pasalamatan sa Dios?
5: Pasalamat ko sa Dios nga nahubungan ko na taong doktor na naano sa labero ibalik ang naringkabos niya kay iari ko na
4: okay
5: kaya magiging mo na mo linanto niya sa ila ka rinir sa mayor kay namaistad niya dalito maaroma ang kuhan kanang milibat kung nangiging mo na mo ninginong ko sa ahang kasama kanang iyo kung pagkama ninginong ko sa kanang milibat Anton, ang ibotanan ang mong pulo ng dagkarwan.
4: Oo.
5: Nakakahurap niyong kuhan ka ang bitiwa. Walang pulo. Inong kong, inong alam ilong ang tulo. Pagdaran na ilong kan lao. Na kuhan nila na, na kuhan nila na.
4: Nahuyos.
5: Na alo sila. Nagpasalamat. Ano sa bitiwa kay maayong tambal.
4: Salamat kay kaibigan na. Salamat kay kaayo.
6: May good news!
7: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
6: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
8: sama sa large format outdoor sticker,
9: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
6: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya. Kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mo taliwan kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dag

0: dako nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego Blend Jelly Paste.
3: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
4: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building o sa Second Floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
6: Quality ng printing services, apan ang presyo, barato na kita ayo.
5: Naa pa di ay na!
7: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
4: Kanindot no?
7: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
5: Doon na ta diri no, accessible o affordable nga printing services.
7: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sarmon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Unsa may ato igan?
13: Ako po, testimony ang aroma.
12: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
13: Oh, naplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katul-katul. Importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
12: Wala.
13: Ang katuro ng gaplas na mo, ang aroma lang.
12: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
13: Sa Ginoo, Pastor Dan.
12: So Igan, salamat din kayo. Kinsa ka na pangalan, ani?
13: Noel Estina.
12: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos ga Green Coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together. O gidungagag kahalang sa jelly mix. Naakay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Surprise, Lola!
6: Hala, onsya na!
5: Happy anniversary, Lolo, Lola!
6: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
6: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawo
7: o mga giveaways para sa bisita, Lula.
6: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sika mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kaayo.
8: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
4: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Oh, oh, oh. 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbo po kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Pilipinas og Bukidnon maayong bundag. Ani ang atong buntag o mga balita gagiatod kaninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan, mauni ato ni. Sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula, garantisado gayud nga epektibo kayo gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol sa baga prutas, baga otanon o mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang plus. GRD Printing Services sa Quezon nga nanimutang sa Dikit Building o GRD Printing Services ning siyudad sa Valencia. Itang lokal, duha ka mga kumbintiuno ka mga empleyado sa LGU Malaybalay nagpositibo sa drug test. San Versa, San Fernando, Bukidnon, bao-bao nga gidriban sa minor de edad. Nahug sa creek mga sabuhay sa siyudad sa Valencia. 64 anyos galula. Gitigba sa 66 anyos nga maguhang suspect dagban. Tulo ka individual na dagban. Human na sapon nga nangawa Valencia. Lalaki gitigbas patay sa silingan. Suspect mitahan sa mga awtoridad sa Libuna, Bukidnon. Giingong kausag agri supply sa lungsod sa Kabanglasan. Self-accident sa usa ka sakyanan sa Baraopol. Siyam ka individual milandig security guard nadakpan sa kantidad nga 544,000 nga shabu. Taong bansay sa Arnis. 5 anyos na ipaningil sa karkarsit. Sa balitang og deep nga adunay may tabo sa sindado. Una na maton madunggan ang pagbuto-buto sa pusil sulod sa Senado. Korte Suprema walay gipagawas nga DRO sa posibleng pagdakop kay Senador Bato de la Rosa. Usa agi klaro nga walay sili ang Senador Pangilinan. Senador Bato de la Rosa giya sa NBI o CIDG sa Iloilo City nga si Jed Mabilog, Under Secretary. Ano nangyari dito? Mr. President, what happened? Before, nagpahima box jelly former President Duterte, usa ka British Secretary John Bick Rimulya, usa treated at the bakak Bato de la Rosa na ni Batok, Batok sa sigahan sa camp. Asan na ham Iran na kagamit facilities. Trump sa sport action sa basketball player sa NBA nga si Jason Collins. Showbiz Wilbert Ruz nagpagawas og bagong libro. Drogi Batikos ang nahimong leadership sa Senado sa balitang nasong ng nuok. Milandig sabay tambalanan human nadunggaban sa asawa. Ay, human sa I love you, gituok na. Ayaw, it's carry, panuhay. News. Og karon sa Valencia City Water District, pinaagi Coco Baloga. Nagpositibo ang sa lokal nga pagagamhanan sa siyudad sa Malaybalay sa gipahigayon nga random drug testing niadtong Abril 21.

pasaylo si Pangilinan. Gumikan sa iyong pagsinggit nini kaniya atol sa sesyon kagahapon si Pangilinan nga ipadayon na lamang niinig ni Padilla ang plano nga pagpasaka og ethics complaint ngadto kaniya samtang nagpadayon ang tensyon tali sa duha ka senador. Gibutyag ni Senador Ronald Bato de la Rosa pinaagi sa Facebook Live nga nakadawat sa informasyon nga adunay mga operatiba sa National Bureau of Investigation o CIDG kon Criminal Investigation and Detection Group aron siya aristohon human sa sesyon kagahapon. Meron po tayong natanggap na informasyon na pagkatapos ng aming sesyon, itong araw na ito, meron na pong mga operatiba ng NBI at CIDG na pupunta dito para ako'y arestuhin, matod ni Senador Bato de la Rosa sa live stream.